o kou whakaturo watu whakatapu ke tolu tahe o tuā ku awhio i ho tau loto tapu ke kere kere eiki o Aotearoa tapu ke hou eiki o Waikato tahine kuini i te puhi auriki ngā wai hono i te pōpaki ngati whātua mo tangata whenua o Aotearoa whakatapu ke tamatui o tutonga tupo wono tahine kuini na naspau tuku aho moho na whare whātapu ke tama Plinis Kalauni, tupoutoa ulu kālala. Tahine Princess Kalauni, sinai kakala tuku aho moho na whare, moi hou eiki oi fondua. Whātapu ke kovana seniare, Tame Cindy Kilo, paremia Honorable Christopher Laxon, paremia tonga Lord Whakafanua. Kautaki oi ngai siasi moi tonga kotoa ok mou mea mai, ke tau proklama i he retio, aho ni aho tokonaki ko hono tahahiva o septema o uafe ua o no o kuatoa e tau proklama o iloa koe pie mana tonga pea kou i heni foki mo kuhoa ngawe linda o tolo se pasi ke mafakahoko atu e fatongia ki he aho ni fatawange pe toka maari e atu mea kotoa me he fareni pea pehe foki ki apina pe amboe ngalu o pe. Whamalo ki he whaifekau, William i motuka puaka le renoa me siastonga hau eiki hono whaka. Awa e tau porokalama ki hao ni pa whakata ho tau waka ke tau wholau ki he wano i he fia fili. Koe tū koe a e a ki lota manukau e aho ni, o ku afua le rei pe, pa ku mafana pe a koutu i pe, o ku tatau pe, pe a motua o kalani. Patawange pe, o ku tū koe a e a ku tatau pe, pe a pehe pe foki. E ku whakamalo ki aki mautoru kotoa pe i he aho tona ki kotoa ku mou kau mai ki he tau polo kalama i he taimi o ku alo maari e ai ko e tu koe tau polo kalama ki he aho ni ko ne osi eni te oate tau la kifasi koe ki he aho ni ko e otolo se vai o reti me fui wa whangatapu tari tari aki ki mautoru kotoa pe o ku mou kau mai ki he tau polo kalama i he aho ni pia pe foka ku motor mo mea mai ngalu ea pia mo ngalu o pe o sia pa te o atu pia mo etau a ngai tuaki pia mo etau ngai fanongonongo ko e hafe ko ia ta hafe ko ta hawa to noa ko ta ulak programa ki haoni ko ma pu te malau pe ko no lau ko ia to etapu i helea foka ni wa fo o foka ho gatu eto ta rin ta manu atu ina rei huke huke pia pehe kakalai sita tama ofa hoko ta ha programa ia society a kolomotua Faha kwa tuya e mausa lavulo pe apihe foki kamose se tafuna pe amo javiri fifita ihe efi afini. Taha to unoa kwe proklama e kasotia tutuku, faka hoko kwa tuya se one, one vela tupou pe amo freti fonua. Hoko ae ua e tau klosi ai ki aseeria ki a uheina ilondon tuifua pe amo e tau ngahi o ngō ngō. Ua to unoa proklama ta anoa he mala espoti pe amo kautonga mairei pe amo sirivenus i tau moe peau. Hoko ae tolu, koe polo kalama foki a kuristutuku a takui lau, fa hoko atu e hau tā ulu, pia mo Iohani Lopeti. Tolu tolu noa koe polo kalama community i wahenga Hawke's Bay, fa hoko atu e hanao sekretari Maria Vea, pia mo Viliami Lata. Koe hoko e faa, koe polo kalama kuristutuku tau faa hau pilo revu, fa hoko atu e Filimone Vuna. Pia koe

0: po i tike lea hanga i lea upai ke whiunga mo tau pake hanga fufu i. Ai kua se ene fwema koe koe, koe liku waka tāfo ki ki he ene lua. Eh? Ai e koe pela i katea upi he uki fufu i. Vela pe katea pa koe mai whenga ni koe hanga vela. Nga hene kai ke vela ia. I he fwoi sino i waka pe koe whare e tui, ka koe vela he fwoi katea. Faha ia pure anga me faha e kakai. Ko na wane yunga e tuto nuku alofa. Ka kai ka kono heri aki ki ai. Ka kua kwe sino i peha vina o tatu ka kwe huinga e fwoi hiwa aia mo. Ka kua unga kwa tase ke ai. Ne koti au. Na e toki ki mui e uhinga ha aia mo e haa tuto no wane. Alwa e me manu manu e kakai e ni ihi. I singa i koloa e kakai na e toho kakawa. Wai ngai singa i whare na e mimi tau te au na e tūhanga mai ki Koina koe ki make tala mahu auha mo nau tole ngai si. Koe ngai ka kama ne hoko whaholo si o anga ku hoko pia koe ata. Koe ngai ko ale kofe pako whao e i wako i ngaki a e. Pia ari whare wako i ki he tau. Pako wha mui pe whanga mai na te lava ke toi whafangu mai ke toi. O whongi mai e tui ulua ki ke te hau o whakana ana e whotu. He fui mea kua hoko. Ko hori ka kai ke riri ue fonga taki. Ka nai ke tonu petu na e fai pono. E, ko hunga e fai. Piangi mai na toi mai. Ke lolo e lolo e mea kotoa peka toi nonga ki fredi te ailandi. E, kanga tau jato tau tui pegu. Mone lau kua si isu ki seu sare ma tau mea na ke ilo mea tua haole rei ngo fato oia mea te koe. Pe, pe, boe. Ko e o frao fo fango rau i miniti. Ko kolohike o fa viviri ia. Ka kai na kai nonga ilo ia mea unau fai e more ai fa fo fa tonga. Ko e anga e fau koe e fo iwa ko ia e pau. Tai pau tae fo iwa ka au pe e fa doko kia e te nofo kati e fo i aho ko ia mo e mea ka kai na e fai. Te toi nofo pe o hageu te fa mea pango ia. Ko more ngā hi ka kāra lo tono ku alo whae wu a oha i hae vera he ngau e kakai. Tai bi ngā o koi. Te nau toi turi tonu hi a ke au i ngā tanga mā mani.
1: O mā o Davida, o kua whanonga o tāma e Davida ni le tio.
0: O,
1: i. A hiwan. Ai, a vela ka te a. O kua mā o Davida, hiwa ka ku. Ta kone a vita mo sese ku tau mā whana koto a pe i ho tanga noa a pang mā whana noa ki mautolu. Kua no koe. Na ke hela ia he a o mono. Kai koe ngata pēno whakaukau ke lea. Ka koe whakaukau ke fasi ke tā aki. Kau ku kondui koe ngā o e lahi ia. Ka ku whiema uia ke tau hanga o whakatolonga u ilo koe ia. Koe o si kamata whae tāna nō ku mausaki ai. Ke koe koe tisi. Ke iai aho. O ku lawa tānaki kato ko loa le rei ko ia na e tānaki. He kui ka ingata pe i ia te koe mo i kau whanongo. Ka ku toi tau hifo ke mo ko loa le rei ko e ngahi mātanga, e ngahi feitu, ngahi ko lo. Pea mo ngahi mea na e hoko. O te koe ko loa le rei au mito ia. Ke whai hono tānaki mo no tau. Ia ko whapapa, e te tau taimi maka.
2: Ko ilo pe ku si o mate vita ko tai mi ko fa malo la mo sese. Ko ni ko wa ko na fi ala. Ko ko puna ke au. O ko fi fi a ke fa no ma ma ki ka to minioni he ni. Ko ta ka tai ki ma ta ku ko ko sia ta puna. Na e ka o he la ka ri o va ku ho. O ku ta la no a lo pe mo sese o ta o ke te he ni ka ta e tu i lo ka u pe he no fo ha ko no ko ma ya. E na u pe he ka mai. Ko fa no ko mai mai ka u pe ta ka tai ki a sia ta puna e ta me a. Ne o nai lau lau ko ukulele. E moutu ia kia. Ko tau ke te ngai ahoni ku si ta fasi. U ta fasi ngai ahoni ko ku mapeta ipe ku fahua tu ta fasi ai seta funa. O ku mao e ngai koloa le rehe fia fin. O ilo pe mau fanongo maa isia ke tala hau ima din hanga tolongi a hafi.
0: Tau pe ko ta fasi ko ngai ko lotu. Tau ko tau lotu.
3: Mausa, mausa, katak pe mausa mo. Kau hanga pe o ato haki fo i vese e ua, e ko hui ko taptai mi, e faa uko ni mo se se, a e vela i katea e mausa. Pa moi mea pe taha, fa manatu mai e peni fonua, he fia fini mausa, kake mantu e fu hei lala, e fu o vava koia, ko whakatau ere, fu o vava koia ko whakatau.

0: O se mini te taha mei he wā. Whangamare ko ni te tau kolose pē ke tau ngahi o ngongo koia mei Australia pe amo uheina i London tui fua. Uheina malo e tau mae ahoni.
1: I o a kou pamalola he e Linda Paska ma te i tamaka e whahako mai tau whatungia me a te rana me tau polkalama le tio FM a te o maua poini wā ka koi pie mena tō ngā ke ahoni. Ka koe tau ngahi o ngongo whakawike ni me sene Australia. Ka koe o kou whakawike. Ka o kou lotong whakako ate tau ngongo pe mi pape e te tahiti i ahoni. O mawinga pe foke o atu e tau ngahi o ngongo. Ka e malo mua lau marea hau eiki pe a malo lele e tong kodau pe ka ke sola pe mabulangi. Ngā otkia e tau ngahi o ngongo ki he ahoni. Ko e atona kifuke ni kono fumahi wa osepi tema wafe wano. Ka ihe fonuani ko e aho honfulma avalu enia ka koe falaite o septema o e wafe wano. Ko e utafua fita e peta wa osia mai e tau ki he ahoni pe a kou kore pe ke ufa marmalu atu i e tala fatap kakata e polka ama ka upu fanga atuai. Ko e ea pe me i loto pap e teni oku afuolele aho la alele fafu ofa e fonoani pe a kuangi angiangi ike ea. Ka oku ea mafana au pito maupea a e fonoani pe a i e fo mafana e aho ni una o iti krese ufu maono. Ulo aki pe a mise ne. Na e daidali le fo ke tafka ulahi atonga ki aslelea. His Excellency Gerrit Srihangi e mono toko ni ka koe sekeritari uraki ko Chris Faitu. Malo mutopuaka e ambasador koia Indonesia he Excellency Dr. Jiwo Pramono pe mohono hoa ko Dr. Amasya Pramono. Ki hona api nofoanga e api koia ambasador o Indonesia na fa ma fa ma no te tari ki naua o nau a whiloa ki te amo nau whimea aki ki he ngahi wāwhati pil moe tika koia a tonga mo Indonesia. Ko tafo ke kai mea mau inga e nau whatahani koe nau whaka ilo ngai pe amo omi a ngahi wāwhi ngawe ako toa pe a ngahi kupu whekau aki lelei pe amo whai a honolanga hake pe amo hono o whakaiwia ke toi leleiangi pe a ke toi maho i ngāngi mo malo i ngāngi. Ane kapu hene ai ako, mwe ngai training ki kau ngā ufa pre anga, pia mwe whakalahi a kau ngā we, a pe foki ki hono toi, whakawhai ngofu ange, ai tafa aki whefolau aki ai o ngofonua. O pe foki ki ngai whainga maria, ki ngai sektoa ngō we. He ko Indonesia foki okulahi a ngai ngō we, ki ta wahi wahi mukna tolu. Pange koe manioke, lou akau, pea ke pehefo ke ika, pea mui ngai whainga maarie pea mihe o se ni. Ko e whilili waki koia ea, ke ako atonga pea mihe e nau ngahi ngā ue, ia tahi mi whainga ta a ihe ngahi mapuna ai maunga fi, pa pehe ke a wha. Aia oku whea maupefo ki ai whanua ia Indonesia ihe tau kotope. O ku whapofua koe mofu i ke e wange au ki e taha mana o awhi, pia koe mapuna e mo ngawhi, o ku lau i awhi i e taha o kotoa pe e whanuani. Ka ako nau tau ke i nau tau ruia e whianga ngai pia moe ngahi mau mau whakai natu la. O whai e whinga moe whaama e plea ngai ne awhi o, mo tonga ki whai hanga au e wa awhi au pito, pia moe ngahi whanua koe ni o tonga haha ke o Asia, mo South East Asia. Koe uhi koe ngahi monu, oku mau oku tau mau mi e nau ngahi koloa, pe mo e nau tau kei koia ai kakai i he whetokoni aki. Koia o whaiai ai whewhi lelei, pe mo e whingawe aki wa awhi au pito, pe mo e ambastoa koia o fisi whaka ambastoa o Indonesia. O whaako i ahoni he taimi o no i he hoist koia whare whai wa whai anga here uhela o Bankstown. A hono hulu i koia o i filimi tala noa mo i historia o Jona Lomu. Ilo ai ni koe Lomu and his remarkable legacy. O ku kamata e ne polo kalama a ke a lotu kamata e whakao koia e whaifika uriami o whahe ngā aue poko uri o Pea aku kau mai ki ai pea mo ai siena pe ko siena tau mo peau. Ko e whafofonga, whaofisiale ni me tonga Rugby Union, pea ko e me mipa poate ki he loa a practitioner ai tonga, pea mo e perista solicitor o e High Court a New Zealand. Ka pe foki ki a vea ma fileo. O ku kau mai ki he polo kalamani, ai kau mo unga i tangata i he akapulu o hange ko ten manu i stolo maka, semi tau pe afe, sa te kitu i pulotu, pe a mo tolu tau koula. Ko e klub fi ai pito koni e tolu o kuna o kau at ki he polo kalamani, ai a ko MRM consultant ke consultant pe he ke profit of Bankstown ni pe a mo e pinnacle lawyers ko ia o sene. Ko e case of honor i he polo kalamani ko e mihiktanga pe o tona lomu. Pe a oku falanglan ki ai mo e family of i o tona lomu e ni mango furu topu ka pe foki mo kai nga tonga ko to pe o sene mo ka mai ma na tori nga fitu ke ke Australia pa ma lo la ke ka ta ha plus to hi ko ya ai twinis ai ko pule pe ko o na ana taula tu yo nuku o va tu pe mo ka nga we i por ka ma ma inga tu la ha ko ni o tanga ta tu ki mu ai i a polu i loa i nu sela ko chona lomo malo en avalahi. I he hili ko ia ai ha erea ene a fio a Karen Institute i September wafe wano. Ai a koe tau ko si e ni pia mo ngahi fototu ngā aue na e ola i ha erea ko ene ene a fio. Ai ene ane whakahoko o lava o whipotano aki pia mo whemahino aki ange ki he palani ki ka au ki he ngahi lelei o whi kumi ko ia ki he tuku whaholo pe ko e Trinity Co Research ki he kaveni. Ko e ngahi whikumi whawhaita o eni ki he ngahi mea o kune wesia ai mo ui. Pe au toko ni lahi au pite ofisi whatana whikau lahi a tonga o Australia mo e community i he whingau e aki wāwhi au pito ko e ni a kaveni. Nā ka watu fuki hene tāl whakau lahi, His Excellency Curtis Rihangi e mpe mohono toko ni, sili tai lahi Grace Motu Opuaka, ka pe fuki Lord Sila, o e whakataha toko ni William Malolo, pe a mo sekeritari ki ngau whakadiplomatika. Ki e DFAT, Department of Foreign Affairs and Trade Australia, ka watu kiai mo Louis Waterhouse, pe foki mo e kau whawhonga pe me ngai put ngawe ki muri Australia. A pe a ko whatiplometika pe mo e sea koia o e klub whakau me a koia o e whare area Australia pe mo tonga o ku iloa ko e kau me a whi. E lawat foki tonga i ui ke kaha ua tal kaulahi a tonga Australia is excellency keri triangi e moe pule ako o me kau ngawe pea mihi a piako koia o e King Schools koia e Chechu te New Sawele ki hono whahoko koia e polo kalama whakakau mea moe a piako koristonga ko atere. Ai ena nau lama mai foki e honki mua o e tau ni o ahi mai ki he a piako koia o e King's School koia o New Sawele. Kai ke he, ko e epok fo koe ni ko hono fuo fuo whakahako e ni pea o kuiaia a manaki e hoko atu pea whenga mare koe ni ki tonga pea moe ngahi apia ko ke he. I ka hinga ta aika kua o si ai foki pea moe ngahi a whakakau ngā mea lelei whakatoko ua o i ngahi kolo o hange koia ko kanita pea mo kolo motu a o kuiloa koe Sister City. O amana ko ke mea mai e tahi ne a Princessi Angelica la tu fipe ka la valu mata a tu pa hau pe mo ni kulu putokoni ko ia ke ene ma i mo a fototolo i lo a ko felote ki sene i he wike ka u e me ai e tahi ne Princessi i he aho pule lulu ko no ful ma tolu o me a ahi ke ka ngalo tu katolika o fo ko ai ha de ngai fehu i mo ngai faka e ke ke faka totolo ki ki e historia. E tari tari lelei e he kau tana tai pātere, tau hi lahi, pune ngawe lahi, mwesia si, ai tahine princessi. I he asa pate lewa e ma umisa, ai tahine princessi, mo e kau mui mui folau, i e fale lotu ko sanga toso o se fo, i peo moa kako senta o sia si. Ko e whakakoloa lahi eni, ki he kainga katolika tonga o senei. Tōrdoa e ne unau te waki mawhana i pē ki he te waki koia o i kainga tōnga kātorika o Aslelia. Koe no kātonga i honau tau ni manoa ka koe siu peri kōla hona fotu i Aslelia i he wike urake o katopā. Aho ua tolu pea moe aho whā. Pea mo hono tari tari lele e eiki ka nari e me amai ki he kātua ngani. Pao si ibe me spoti koe ongo lele i koia kuo amana koe ka watu pea moe tau timi ne ti polo whafonua atonga koe tala. E nao ka watu koia ki he tipu ne ti polo ama amani i he tau fo uafe uafitu. I reni me nau ikuna ka whakawha ko ia i he teme o tu motu kuki, e nau ikuna he walu taha ki he nime nima. Ko e whakawhi, nai whakawhi ni he mala spoti ko ia ko anga maalunga to ngā ilotonu ko alofa. Ko i pufokene a sene, pea ko e urakfofua taimi e ni ke whakawhi ai, ai tau whiriwhirini i to ngā. Na e whawhiwhia fokia me atonu ai e tahene kui ni na naspau tu aho, I he kātua ngani ka pe foki pia moe tawhikaurahi a Auslelia ki tō ngā Honourable Bradley. Kataki pe kai whakaose atu ai pe e ki o ngongono nō koe ni whakakato atu pia mei whonuani ko Tahiti. Lo tō ngā o atu e ngongoni pia mei loto pape este koe kolomu a. Tangi koe ne o atu he whamatala ea, koe whonuani o ngā umāwhana au pito he taimi kotoa pe, i he taimi kotoa pe. Pea o ku nau kolonia fo ki Franse, ka koe nau lea ua koe lea fa Franse, pea mo e nau lea whaka Tahiti pe. O ki lahi pe e tāno fuka i he lea fa papalangi ki he whonuani, tu ke he ai ngahi whitu whapure anga, mo e ngahi ngawe anga. Ko nau tō lahi o nau i he tōtaha kilo ni mawhi tupu, pea koe whonua o ku ne tāla heni e kakai o nau whiawhia. I e mautūta i e malai wāpunāne tātai lelei fō ki nā tōru me nā ngai whaiwa so, kai pēhe ki ono whakakahoa ki nā tōru a ahi mai. O mahi no whake whāwha o whai loto koloni i he teu teu o kunau i he whaunga whakawhalani se. O ki tō si pē o nā ka inga tōnga heni. Ka kui kai ke iai hana o community tōnga pē lotu tōnga e kunau ki tō si pē pē a kui kai ke iai hawhai whikau pē koha siasi i heni. Pausi pe, o ku i hen tono whaka Bishop Shilohan Salavea, ko ene ahi mai eni mo whe kumi o a utonu ki whaitoka mo i whanua loto o Captain Thomas McCarthy i whaitoka wahi niu i pape e te. Ko e tō tahani whoki na ane whai ai ngā oi pango koia ki hono lava ki i kaiha asi pe a mohono whatau tuki o si kainga o ata. I sune o tau tahavalu o no tolu. Ko tāpu ni o e whalabalawa mo na wha ose a ngāwe a Bishop's Lounge la wea, pe a mo e kumi ki so nau kāinga ata. O mawi ngā lai fōke a ngāwe ni, kono whahoko, ke oa e tuku noa i motuange ai me a whaloloma mo e pango koe ni na nau whai, ai e so nau kāinga ki ata. I hiri koe e so nau whaha ere mono ave a palu ata, pe a motu pou ata ki kolo maire e wā, o nasi i tatoka i e wha i tōka where awe. Pe au tāu pe ke hoko atu e ngā we mo e whi kumi ki e ngā we kovi pāngo mo e whakaloloma na e whai. O wamana ki pe ke whakahoko mo tu atu kotoa e Bishop Sloan Salavea ai tu unga o e whi kumi ko e ni i he polo kalama o e pō pule lulu pe a mo e hiku le o e whatua merie. Ko e a ahi ko e ni ki whaitonga e whakahoko i e taimi ho fulu a pongpongi koe koe aha tōna ki fukia e whanuani. Koe ia upu ai e whamalo lahi episode ki hono ongo kā inga ko Mariana en Pepe Sovaleni i Juventin pe mihe maka ko Pauline pe amo si mai ma waka lahi a Ruches pe mihe maka hiritaha pe mi loto pap eteni. Iorana maruru loa Aloha ya lahi. Ko e ngata angai e ki o hong ko lava o kau kat me i loto pap e te te uta maka pia mo linta pasi. Ko fam, o pavene o lele i atu, whamalo tō mō mea mai, ka mō mea a tō fatu. Malo.
0: Whamalo lahi atu ki a te koe ueina i he o mai e tau ngahi o ngongo, ni o ngok whai e folau ka o ku keilawa pe a e fatongia o whakahoko mai. Tala monua tu ki a te koe. kai uma afoki ai tangata iki pisope I he fatongia o kumolava atua iki he fonua fafo o fakoena ko tahiti malo o vita tau tok filongua ki e wike kahau
1: iyo malo
2: ko vai maalala tua kalau me kautaha e plenit kas mo na fanongonongo mo tua ki he wike ni malo vai
3: malo o pita te evita pe malo mo lau maria ho eiki Derei e tonga ko toa pe, mo me ama mai pe ki tukwa tai pe ngai ongongo, me kau taka I loa ko ia ko tene kaas. Ura ki pe te vita ko atu ka malo, e ka inga ko ine nau me ama I o whao ngai, ai ngahi me alere ko ia at plene kaas, ai ku wha malo hen kia kaarisi. Tas to maa ko ini te vita mo e ka inga whanungo, na me ama ia me iweringa toni. Lava lele I atu ene me alere pa whawhewhia mau pe, ko uri a koe toko ni ki e kainga ko tonga ko toa pe umo mea mai. Wa tai pe fo ka wha malo heni I a lani mote, ai koe ha moa fo kene wha lava wha tau atu ene SUV e wikene, pe a lava re rei at foki, mo e ongo Cook Islands, na mea mai mei Hamiltoni, ta wai fo koe kasto maa kwa manaki ke na mea mai mei whangarei I e tona ki koe ni ko uri a koe. Sign up ai pe na mea lere pe tiri vai pe I e ahata tau. Koe ai koe tai whake tuku ai ngā ue koe ia ai kautahani ko uia koe tonga ko toa pe kwhi e mao e ngā mea lere. Pako ato ai pe whoki ai wha mālo hen koe tangata ko ini o mau whi ngā ue aki mo mau whi toko ni aki ko uia koe tai whatongi ai pe ke ka inga tonga ko toko tāko ni ko tane wakawika ai ui loa whuke to tahani whakatau atu mau pe a ele ika I he I menkuri a e glave I loa I he tonga tokolahi na ufratau ika ma upe I he tohani o me lava mai fukia ke ia te kuea plene kas o tokoni kono tuku atu mohono whakaari ari atu e ngahi mea lere kas ke ke ko ia ko ki moutolu ko toa pe o fie mao hamu mea lere ko ia ka ngatonga o te moutolu tatari tawa ke tokonia ki moutolu hatafa aki pe papa ukai ke iai haolai seni Me ama I koe ukulava lere I pe whae a te tokoni I ha o whaahinga IT I pe koe kalaske mea lere. Kalaske ke mehe kā pe o a uke ngahi yuti o fetukua o pito I ka inga tonga. Koe kwhika telefoni koe noa ua ua noa fituhiva o no ni maano walo pe koe au tonu mai pe ke mau ia te. Pika te au fituono e I he Nelson Street I o nehanga ta mumea.
4: O ku tamu a ai nima tol taha pe ai ke whakama fola tu hangahi polo kalama o ku tu unga ma olonga. O ka pau ke pehe ko mau mau I ai ngahi maga tu unga o I whakahoko fatongia, whakafitu utake ki he Pacific Media Network I he noa walungi au fituono tolu tolu whāua Peteke email ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke ke fetu taki ki he mau mawhai o ngau fuatuu ai ngahi maka tuunga ki he whakamafola lea The Broadcast Standards Authority I he noa valungi au tolu o noono hive hiva ono. Pēko ho a ahi ki he website I he bsa.govt.nz. Koe ngahi launga kotoa pēko pau ke whakahuia I loto he ahu wa noa me he aho na e whakamafolai I he ngalpea.
2: Kore whanga maari koe ni, ke watoa I ki whanungunongo koe ni, ai ako tutuku ko ia ai tupou high school, pe koe ako tutuku ako maolunga ko tupou. Ko ho tau aho o toki whakaho ko ia ki he aho tolu o okatopa, o ikai koe aho nima o septema. Whatonga iange koe aho aho tolu o okatopa o ikai koe aho nima o septema. Mukatake o teu teu mai ki ai e ngai kulupu lalahi e whaa a okalani, kulupu ulaki kutaki ai a

0: ko e tau taimi osta mini te ua walu. Osta mini te ua walu pe a mei he a ua i he hoa dani pa kou tatali lei fo ka kautonga mai lei pe a pehe kasilu menu sita mue pe au ki he fiafini ki he programa ko ia tano a mala espoti kautonga ko Silvenu sena kui he laini taitari mai ka foke atu ke te koe ke tataki mai e tau programa malo kautonga. Kaldonga?
1: Anuki, motu, motu. Iyo. Walo. Walo, devi to kore ke u. Tomal mala pe fatapu sa tak maya ke programa li teo. Ahoni. Ka ata mo ake fahau kata e programa tau. Ta no espoti. Togo e en fok mo e. Ta ta ko e ko Silvenus. Ko e kau. Kaivai a he mala espoti te fito akapulu. Mo fai ka espoti. Ma wapi to Venus. E fafai ka mbari e ma taimi. Que está tanto no mate tanto no pe pausos con o breki en la va en to va en a mauinga con los chicos por por a timi au y en va a capu velos que lo veo poco con la que ni la aldea pa ku pa pe que te que fa en ai lo lo wa me tu me na chafa que na to lo lo muy bien pero ya ngai es por ti pa pe que he que tau e ya ya hame ale ha more more tan go top ka go sio go ni o sio pen ke po i lao a forma Springboks ko ya ko take white e velusi
2: ia
1: en le be ke don ge o pe feton e a Springboks ia na forma na we ka tu ku ke catch up a to a to nga mama ni Kei ke pua o lei ke te ao me bebo i te awanga fuk ne tau pepe ko Ruslani pe o breki a tum tum mo si ka uaki koe ki mrai a kapu ka koe huu me ma fuk e ka tama sa te fika ke te ao me ongo ne tau ulungia na e tau ki he taha ka na usiao ki ki leleia nga skills pe mo ngai ta faa ke ke mo poto i wa inga koe ta me o breks i he kau Springboks te hane na nau minof na tō whaka mamafa peki na nau lalahi na tangata lelei sino lalahi ka kwa mevo na menu tuse kena tau pehe kwa nau sino lalahi ke he me sino lalahi kwa na tau tōu kwa ni tafak kwa kwa ni e sino lalahi ai ke la vai o lere ka kwa tau se kwa e lalahi mo sino lalahi kau kau kwa kau Springboks Pamlo to lere pena to uia o hange halere ko mo ta to a foti mo na kau fete ka ta o ki ba ma ma nge ta fa ko ya de lu si go lo fogo ta o ke mo la historia ko ya ka pu de da ta ko na ma ai ko to ke te mo ta ta no mo ta fa no mo la to ko ka ke ka ta ki ko ya ko ma ma ta fa ku ma ma ma pa lo
2: ko e ko pa poke pe ko la ka ka poke ku i ta opito e abu nu sila ma ku na pe ke tu ku a hai mo hai ki tu ku ha ho va le poke ben ange ko le ko a mu nga ho va le ya e fu sai a opito a spring poke ta ko na fi ta ro ko he world cup ko a don ho ke ta world cup ta do ko ka la gua a mu nga ku fu fa kala kala kala ya pita spring box ko anga ku sio a ko set beach fo ko me ma winga ta ha ko sikala mu mo mo lai na uti ai ko ngo me mo tu a pe ya ko ki pe ya ko va inga ka pu ke sai ke ma pulu he lai na uti pe ma pulu he e sikala mu ai ku sai ai pe ku kala kala ka ya ko spring box ko mama ha ya me me he obe ke he mo fo i set piece ko ya o mahu inga ta hai ai ko na fika la mu o fu sai au pito o pito ya mo la la na bi ko fu ka kai la hange ko la u pa ka ke nga ta ai ka ku la u to le le pe fok mo na do ai ku na fit ye na la na ta o ma pe ko ko ta u ta fit ya ke ta u ta to ha ai ko u a ki ka ke ma ha ta pu le le me he ngo me ko ni u la ve ki ai ai ko ka la mo la na pe ago no wa o to e fi da bito pe hang ko la wa a sui box e helele o pusa e bito ka tu ke na aka ko e aka ko ki o nga o to e pusa e wa foi me e to line out si kalam mo ako gi olunga ko ai ko foi ki pege ma ma lo ko es un box ai ko un me ai ton ke fokale le la ko he o breki bo ke tai mi la be ki world cup o ko foi me ko ai tol ko ke na fengai ko ko da ko ma ta tol fo ke to la la yang ma lo yang te ke ko si kalam pa to lo lo a ke to la la yang fo mo fe ma tamai ko he he la na di ke la ma we e la pu ba ke nga tai ke la la vao e ma ma pu me spring box e a ko u ki vi a ko ko vai vai a ngai ko ngai e ko se
1: ti si se ka la mu mo la na si e ko e la ke mo si ko e si a la he ta to fa nga tai a la he ta mo me e a dom se lo mo u i pe I'm going to look. When I was going to see if I can go in there, now I have to go pop, I go front row, I go tangata, when I get time to go to a mark show, I'm not going to go down for great, go loose. Come on. Cowboy, I'm going to buy it on, if I feel fucking on, I'm going to go in. I don't think of school post, I'm going to follow up it. I think I have to show when the man was on the air, go tangata, go carry in night, yeah, but they keep Yoholanin, Craig Town, Pacifica, Olo Brown. Now, you ain't there, Tangata, the line of Fifica, you tell me, but 10 minutes or so, I'm going to get out game up with a Sasko, and the line, but to involve the gun. We'll buy a book, okay, happy, and shipping on my hand. I mean, they are, I'll see you, I have to allow it if I get out of cake. Ke whare le ia ke te ki kakai e ki koen mo tau kau whan roa koen o tau o ngā koe taimini. Ke rāma ke tau whawhi paki aki a ngai e tawhakosi ka lamu koe mō mo lana na ke koe. Whai mo fua pe a hai pō o mana o mea ka mea pōna koru. Nus ko shi hoi ke nau tūri koe a ngai aka maurunga o nau mau. Mau, te tau mau mo kere kere koe Tem go uta aga malonga de do kwai ke tau tuli tanto. O to elere ma pe ka Springbok sia ke ka va apu e voi ba space pen na fai aka ki me go na hapo e pu. Ko me go no ke ke ke. Ke go go ta va pe ta ke ai ma ga sio. Ta be fe ta fa le le e ga set piece. Ru ga ke ta lava as ka la mu fa pe pa ki na to ma ve ke la na ti kontine. Ko tau koni na usio koe ke anga lama ma furi mo furi furi mo no whaharaka e tau skala mo te whike la nauti. Na e whai te ia i me me koe half time koe kei mi koe no hoko mai. Aia o tau kei ki vai vai mai a usio kei ke. Tau whaka sa anis pe mo tau whaka te inkare.
2: Ko sika la mu ko ange ko la ko ai ta mai ko ko ko na o ser na do ai mai le ho ko ye ban ko o pran ko sam ko chon drake ye ko ta ka ma ye ma ko he ta he ba lu fitu de ta ma ta mai ai ko tu ka ko chim ko ko me la ke na hi ki me ma pa ai ke ma ko ma ta pa ko ko ke te ke ko sika la mu ai ko uma he ko va mo nga uta fa ko ya o uto nu ke ta hen un au taimi e e chimi te sio ke ka mo ta tolu ko na o ku la ku ku ma lo he pute la e i lo mai be un au sino e ai o la he un au taimi la he un taimi he chimi ko tu ke ko te la ya ke pe to coach fo le len ke ta kai un au i lo ya ngai o te te ko ta fa ko ya e o ko ke ta fu mama o me me goya ke la ba ma ta mai ki ke la au pito ta mo fa ai ko eh ho pe ke ta wa ai ko ta pe ko ta ta mo ni ke ko ta final mo sa ta africa eh the world cup eh ta ke ga ke time ko 50 au pito mo ka kai la la mo sino ma rohi eh ko la mo ma he na wo ke chi ma pe mo te te le le na sino ai ko ki ya eh ba ke ta mai la la o la la ko ko se a switcher na ta wa le bo sa au pito eh Yeah, he lined out the more. Yeah, more. moi lain au ti o kusai au pito pito tau tau to a tau to pe to la hit utare ni ti ta mai ke o ke a pa ke ka ko ko ko fo ki pe to pe moi a ka ko ki o lunga o ko to fe me fue era va ka me a pe ye ulava fa ka le lei ka e ko ko ko ko ni pe moi moi moi practice eh e ke me ko la va ko ko
1: eh ke practice ke la one of the Kau tu, kau tu ya Venusi. Kau lelain ke tau teteu kau kau ke wakap kau ni tau. Tau iu ngai kima tau wai wai mengai. Kau kau kau kau kau kira ya ni. Mepena fakau kau. Kau tau ngau lah ya ke cium. Mau ni apa? Hei kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau
2: na wai ngana to pitania e tai min e wai ko nga sikala mu ko na pitania ai ma ko ko de South Africa ke heia me me super super 14 ngana tau to super rugby e ai o sai po la hila tau to to tau mo international side e imagino ko ko sikala mu ko tau super rugby ko ke up ke standard ko ai na tau sina tau sio ki ai ke o ma ko he South Africa Firmau kita yang kita utau kau, saya pula kita utau Indonesia loh. Kamu training, kita kau kita skalamu.
1: Kamu
2: lalu kita mau pergi kita pulu. Mau ya hat bagi lolo, kita hilai kita kau agak kita lawa hape. Agak kau jorong, agak kiri pergi. Pengah ini pergi ke fakalele hilai aupito. Fuma mau South Africa, mama heya mata kau. Kau kaki mama kau fuma mau aupito.
1: That's super rugby, the championship. I ended up with the down poco, Mangi Pumas, the down by the corner to here. So what you like, Panama, maybe Yofitea in South Africa. But hey, England, more Ireland, no game out, Natoria, I see no life. But then I may go and now, time the land get out to tell the egg, I'll go up to the town. The Falaka, the Manga Stipula, I have to go along. Ke oh that the hoko and I met ke ta fainga ta ya e ko tu ta ma that the ilo for technical e ka ko me be ni ko lo fa hoko ke ta ma e I size mo mo weight mo e fatiki ko o ka u e forward pick ko ko e ano la ko ka ka fisho ha fisho ke si pe ka go hango ko retale ki pe mo watro no ta ma ko na lo ke Na tonu ke tokanga e kina ki nau tou ke apu kona nusalani. Ka o tausio ke lai fitongtongi, ka kukote hange koni ko South Africa. O ka kama ko tau ene taha tou me tahanima, e na wainga me wafe taha tou, o kuna ukei wainga pepo, ukei wabe, mo very experience, tau kei kumau inga o kito. Ka kua mea taha ko tausio kai ki e tifeni. Ko sio koe ke tifeni hane o mahape koe minga peko na o koe fulalahi koe se apikau ki sio koe ki lahi ki nana. Ka koe ki lahi e ki tifeni ke ua te te nofo o tari ka te ngā ua ki mua, he fafita ula ki mua. Ka ea o wawahi mai ki ta fau koe hane koe sio koe ki. Ko tifeni pe tau toa ka se mpalai misteko lo. Looking at turning point here, he talked out from Mumoy, or Mr. Corona Carter, Pepe, Moe, Potter, Gold Gone, or Moody, for a break, Koya, Rock Tech, or you can more take it, Maggie. kena i pa bare bokia la la be ka fa ma u ta ri be u sai be yo mo me ba kai ke ta te la to fa be ka ko ta sio ko ke an ko e ai ai me ko na ta u mi sa u ti ai ke na to te te u na ka te ke o ha mana ki e to u a cha na be be te ta strip clean da to ria i se ta bri ka ke ta ke ki ma ma ma ke ta fa ko ya ko ya ko ya mo ta sio ko ni ke tan ti fe ni e ni anga te an ko me na e tauke ki ai Graham Henry ko tama ene fa mau e te fe ni o ku se te fa lo wa hata la no ma ga Graham Henry ta ko se o Gareni ki anta preso fo Gareni de min ku sa de ko ma hina bene fi ani ai e ta ku ki ma na na ne ta fa ko e so ki te fe ni pet ko ko te o ko be ko ko Now we are defending about the move forward.
2: Like
1: how we can out the time. Because the guy that I get the guy who move up, take my foul, man. Now that he got that goal, he
2: here.
1: My man, my man, go here.
2: Go. That do I'm on hold out. Cause I go that we go me go lau go he go go key moments. Eh, I go key moments. Hangi go for you go na that man see I talk about kau ba. Ko eri te ko le kwange ya ko eri te ko he ka bana na ma o alu o ko tu ya ta ta ba kana to lu fo ke ke ta wa ka ta u te ya ai ko nga ki mo mo ya o ku o ho ko he lai i ta ku a pa ko ta ku a fo mo be ya ke te to fo ka le le i be he ka o te ta uno fo hango la a mo o ku ne to ka nga e ya o fa ka la ka au pi to mo ta to a ya sa ta fri ka ta ko e na fo ta la ke World Cup Ka ora he tau kau kou, he tau kau kou si mwe tumai ki porto he. He mai nga tau kau kau kou kou alelei, ai koe whakalelei lai, ka atoa ngon tawhaki. O hao ke taimi, ke taimi ateki, ai koe tau ateki. Hange ku tau wha malai e tato uia, e aka tau dea, ka monu uia mau bea sauta filika i ai. Pego hame uke. Monu uri ama uke na
1: dole. Kwa nae kwa nae kwa mbao, nae mbala wa hae kwa mbao, pia kwa mbao. Kwa ata preso fuke ta minihi pega kwa mbao kwa sata pika. Eko hao.
2: Kwa kwa ki ila hea kwa hui ke ai mo tau.
1: Kwa mbao hea.
2: Ya aka tau tea, mo u mea kwa tonu ke tau tea. Aka mao mao be hea, faha iko e taha. Un momento si ta prima we ta do que ta la vae o fin ha ta ta ai ko nga we la hi fa un te vae do ta ka u ke ta ka u fa ya go pe ko ko nga we si ko ko sein ko nga we la ke na ke ha wa o pe ki ke tu ai ko ya como imagino ya ni ko me mari a te si to do des ko ni ke ta u i lo ai o ta u la lo E apa na tau toki tu te na pe aga he World Cup he te tau fanga ta ma ka kon tau ilo ta hi no no to no no anga o hula he la he au pito anga to no no ai ko fale lei la hi pa ka ko hi ka tau wa ke stand go e ia go a Springboks e ko tau ko tau ka mua ke ko to faino ke tau pasi me ai na ya la tau rungi ai ai ko tau ilo e tau do he tai mini e ngai tau ko mo sa Africa u bai bai anga Ko mea lelei e tau tau. Ke tau ilo e ho tau vai vai anga, pa umea ke tau hanga whaka lelei. Pa ko tu ila he au fu tau kau whai ako, ko ke whala ala pe ka nau tolu. Te nau lava pe o hake tau dimi ke he, ke standard ko u au fi mao koe ke. Ke lava ke tau mao e World Cup. O kai ko hamea u whaingo fua ka ko tu ila he. Ko e pe whaka amu na pe he poke reni na atue hawa, na retalik, eh? Ko e tau mai u fu fi mao au pito.
1: Yeah, I'm going to tell you. Now she'll get. Oh, if you ever give it, she. Yeah, I don't know. My goodness, I'm buying a koya. No, that's how long here. Come when they're alive, they'll see you guys, but I walk me, but I'll fight on that in the gate. Eh? Come, come, sign out of the room, and they're going like that. No, I'm on the line. They'll see you guys here. I like you, go to the walk away. sio baka teknikali ka pongpongi uye po kona to na pongpongi woriante ta uhoko ni
2: malo he wore he ba ko iden pak ko ko e to la he foke sapora e ko me la hi ia e to la he ka kai ka o fai ai e ta ki o ko ku amana e ya de na malo he ro bung bung ka ku fe un e fe nga e ko ni mo va inga ko sa ia e wore ya ki me foke ta e ta we ta black fan a u heng heng e ka we ta ta mai tonga u na ta we e ko ta u ma ri a bit of black fan e shipping a black fan ko e to e me taha ke tau look forward ke tau sio ki ai. Ka koe ngata nga pe me awe aho ni
0: malo.
2: Malo a bit.
0: Iyo ko fa malo ato ng takata ko hi kula valere ta po kama ki he fe fini. A e taimi he.
1: Malo a bit o penusi. Ko malo a bit o fa fe ka bari a taimi ki amai. To koe ngata nga pe tau po kama mas poti. Po malo a bit o mu pano mai ka mu mea. O mu ke mu maa ha weekend ne. Malo.
0: Ko fa malo at kodonga malo pito pe mo silve nusi malo la valereta por kala mas poti ke fa fini pe fa fe e pe motolo ki he taimi tatau i he wiki ka au ka ke ko tau por kala ma ko ya o ku hoko ko por kala ma fokia pe mo e a ko tutu ku ko ya a ta ko i lau i he e fa fini ko e tu ya ta por kama ko ya ki he e fa filipa te u o atupe a e fasi koniko no tartari aki a por kama ko ya a tutuk ta ko ilau fra ho ko atu fokia e hauta ulu pe a mo Johani Lopeti aia ko yo ngota ta ya kuna fra ho ko atu e ta por kama ko ya oku hoko ka o atu fasi ke tartari aki a kinawa tatau toki hoko atu malo.

0: Koe tautai mi ku hokototonu e tolu, pe a koutui pe e hauta uru te ke fie fia he fasini, e? Koe fasini foki, koe taritari e proclama koia, a pe a kotakui lau, koe faueni a tau po ou, ko sina a lau a li i e, e tau e, hauta uru, e?
1: So, sina
0: Koia. Sina mata ves. Koia.
1: Ia hingoa ni tangata ike mata ves.
0: Kako mea pehenu kutuku mai. Ae ko hingoa e fasi. Ko e ofa tu ufue. Si uperi siriva. O takui lau. Ko hingoa e fasi. Ko ofa tu ufue. He kou tu ibe. Kaike uke mea kato kifaha si o kiai. Mantui ko ofa tu ufue. Ko ofa ane fai e lufe. Ae hui ngai asi koe loto kayano.
1: Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia.
0: Koia. Koia. Koia. Koia. Koia.
1: Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia.
0: Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Kena hu mai ka kokuhanga pe o ate fo hiva tari tari kau e fo hiva maari e lahi hono fa u pia olo e lupeo tate me ka me mene faka kau e alonte me pe u nga
1: koe ange ange ku koe tuku au mai tau kifonua ka mata mai me pola longo te me
0: oia koia pe ku mamana tu ipe koe uhinga koia ai ofa tu fue ko hono ma u ko tu itonga si konga ta kai tari lufe ko ke o atu ki he o hoko ai fo i a tano a ko ni ai ofa tu fue en el otro ko man tu ta mi ko ka ki tari lufe na fa ke ta mate ya ha pa mo no tu usi ma ma halo ko na fa ka fa ka ye ku ta fo ki mai imagino
1: ko i tano ko ya ko eh ngo pefo ke lufe ko no toto he ko tagata pefo ke lufe me ha tu itonga ka ku ko ene nga te ba ko an ko lo mala lufe ki
0: he ko fae a tu itonga ko o vecino lufe
1: fae
0: koia koia koia ko ko ne tu uya ko ya han epe ko lau hautaulu ta fie fia kuta kuta lave kuta lave
1: kauhe lau
0: ko ta kauhe lau ko ya ka fo ka tuka te ko ke ta ta ki mata por kama te kai peke hu mata he ngo ta ngata ka ke ta ta ki mai pe malo
1: io io ke ta pe ku asile ko finga mai a malpo mi america pe a mo yo hani ku tonga lo tonga tonga yo hani ilo pe ku ha pai pe ku tonga e ki ka ku ngari penga ta ngari ko vi tu a e a ko ke Penga ta e whinga mai, e. Kasai pega ta kamata e rewa. Pega e kamata ta aki po kama takulawa ka ki lot. No no pe i wafa ta mai. Mai ala mara mare mai non. E ki lelei aku... Ka ke fie tuko e mau fie fie me ma kwafita e kuhi ko e... Ko e ngā hi wha kolo kato pe ko ke whai. Ina se e ki... Ka u kostutu koen. Ka ma e whana kostutu takulawa i Aotearoa. Ma unga au po hao koen. Nō ngā pēku mau kei mau pēa e mālolo, tālu me he kātanga siupe siriwa, kia ku mau whiwhia pēku kei hoko hoko lere i pēpō kāpu kani, ma mālo whoku hui kei kei mau iwi, wa ki he poka mare tio kani, pēa mai nā, ki a rin tāmo te wit, pēa lawa ke kei whahoka te poka mu kani. Pēa ki tūnga poka mai whahoka e whiwhia kani, wa kori ki kaumoia, Whaka iwiang e ngauk whai i an ola mana fua ki e kaha e whanua. Mo kore kotoa ngai mea ni wafa Jesu Christo ko alo kako mau eiki. Tamai, alo na mare manon.
0: Amen. Hau taulu ko Ioani ano ko taitari mai he laini. Malo.
1: Koia, malo pito. Malo. Ioani ke whai pehata ki rea taitari. Tapu pea moe apio tua mafi mafi. Tapu moe aptupua ko atalanga. Tap mo e tumu tumu kauhala ut. Peki e ike piko po, tonga mo niwe. Hama ta apure, mo ki mo toko toa pe, ku wha a watkea e whakatapua me whare koen. Ka e Kumi mua e whenga mare koni ki a te au pia mwe tangata koni a Johan Lopet ke ma whakata te prokalama e koshutuku. I he e prokalama e ahoni ko no kawenga e talanoe a prokalama e ahoni ku ua pe ke ura ki pe te maki i talanoe no no pe mo Johani ki he ngahi ngai fōtutu e tonga chaplaincy mo ngahi mea ku makau kia me e mo community ku makau kia ku kau whake Johan mei mei nkuri pe a mwau mei mei nau soa. Pe asko eba mahokat lewa ke tau taranoa ki he, ki he tau holo. Ko e tupu ke taimini ku, au e tunga tau holo ke whakaso singa e ngawe, ka ku kake, ko e tau polokawa mai ke auni ku uape. Ka e atua e taitari kia te ko e Johani, ko e whapilo ka pia Johani, ko Johani fo, ko e me mipai a e o e komiti kostu ko taku lau ko yo to presteni pe a to e kau pe ko au mo Johani ma to e kau atu ki he komiti o komiti langa ko ni ko e holo taku lau fataha pe mo malupo pe ko ante lu turi ai aku ma fo ga mari a ko ni ke fai ha ki fa ka ke ke ki a Johani ki he tu unga e ki ai nga ko ke holo ka ki mo ai ai Johani atu ki fa ga mari ko ni ke ki
2: Ko vilak me pega da to kokwat. Mo lobito au daul, ma ma be fatapu kama da ke programa e fiaf koni. Ka da mo ke u ka wa tu ke programa kon e konstruk ta kuira. O ki ngwa ko Johan Lopet. O ku le ma ku mi de la pa pe mo hapai. Pe ku fu si apu ro ke ka wa tu e programa kon ni pe mo au daul. E ta ta no fi ka wa ki pe mo ngau kon e
1: Tikot mo horo pa na kristaku i lau. Malo. Malo pa di Johani. E ki mua pe ta ala ki he ta anoa ki holo ku ko patonga hi po Johani o ku amana ke pakahoko e tau poklama katoa ngā e superi koula o e tonga chaplaincy pe ko e kainga katolika tonga koni koi i okalani mo hemri toni. Aia ko e kono katoa e tau ni manoa tal me kamata e e tau community ko mana e kawa te vita ia he no kamata mai ngā we ka ku konu ta kau he whenga maare ke tau kātoa ngai e e pehau ki whamatala Johani ki he ngai te ko whai mai mo mo turiki wahapang ki whakapuripuri sa ipe tuku pe ia ke sibi hiwa ka koe e pehau ki update mai ka toki ka toki hoko katoa uia ki ai
2: koe romano koe Pe tu foke tai nimi ke te te kone si uperi ko tu na si ma popenga ku komiti ono te we palani ngau ko ni. Ko tu mana ko kamata anga ko ni ko te we si uperi na kamata kia he ngahi lau tu fa sapate na na umisa ane po fata habe mo e kaitnari. Ai na fa hoko na umisa ko e na tori e apsiasti ko na sentrisa i mangere. Na fa hoko e ane po pe kwe mo e na umai polo palama ana utolu. I he fia fin mahalo ko e sāpate o unau misataha i he sāpate. Kako e ahoni o kuia e nau kumparama nau torea i sila. Ko e kamata tu penia e ngahi uteu kon ki tereo ke superi. U mahino pe fok e ngahi u komunio. Mahako ko e tuho e taini ke kumahino ka teo ko e ngahi la ataki. O kuia e nau ngahi u konau tote nau tatake e ngahi u faiwa kātoanga ko ni. Ako nai e nau faiwa fili pe ko e nau faiwa tutuoni e. Ai ko ne tu e tai nim ke programa pa ko fano pe ngari ku te ma fana nga u la ta ki e tai nim e ta ta ki e programa ko e aho ya ono wa ya
1: to ya
2: e o bi ke ka to ana ka ko ne tu ke tai nim ku to le le le pe nga u o tu tu ana u ko mi ti ke ma ke he pe mi he po hi ba ko na ko ko na e ta la ki ko ke nga u u ko mi
1: yo to ya io Malo apito, paka mai ngongo le rei koia na mai no pefune paka kato e kamata paka wa ke tau kato nga e misa na paka hako ane e fia fi e i e Saint Trist me tataki e i si la. Ko e ki whakalawe te pekia i e tapako na mao ki matou me wahenga no soa ku o ku mau kautfok mo ki matou ki e tau kato nga. Ko e ko tau ah kato nga fokin ko e tau pohiwa mo e mo e toinga koe nga polkamo fa hako puke aho taha tolu, ta wha taha nima o nove ma. Pe koe ia ku whaia teo kiai, ke mau hiwa koe mau community ia ku whaia e son taitu ma, pe le i pe ngā we ku mau kei whinga ke ako ako ato e ngō hiwa, e hiwa tutuni pe mo e Mohiba Fili. Pea koe matui foko e koe hiva kakala fokia ku whakalereia e ngai kalapu koe ki e whakalereia e komiti koe kia chepensi kaku kaku taukau at pe fokia e ngai kalapu kufi e kau ki ai. Pea koe mau tafa ki au ku mau hiva pe taha me wahenga kon koe wesi ai ku whakataha ki ai a wahenga North Shore, Evon Dela, Henderson. Moenga hiva henga koe ia pea ku osikamata e mawako hiva ku tatake a tino tui maa. Me ilongo temi. Pea koia ku koe whakaafe ki he kau kau mana ko hiva mo e kawatonga kotoa pehe wahenga kon koe no soa leere ai ki Evon Teila henta son me fitu ko ia o kamata e utoe hoka te toa ko hiva ai fiaf i he kamata he ono anai pea pe au kufa ia ki he ata leba tu sila ku nga kuha fahinga ku nau lava mai ki ai. Mo lava mai ki fika tahi vaua West Coast Road Glen Eden. Tahi vaua West Coast Road Glen Eden. Sa maha ku ku lava ia ta tala noa lava ki he tau katoa nga. Ku pa fia fia pe ku ki pa pia ki lava ki ai he koe aho tau si peli koula. Sa koe ko fi fi ai pe ko ni e Johan ge ma ko ke de fa ta pa ta la no ki e ki e ta horo pe pe ko ko fi la ve pe ki ge me ko ni e ku ma no fo ko ti ke ke ke la vale re e ta un awe ke fa pe e nga hinga awe ki ai ka ko e te Maina pe fuku na lava e tau whakataha e komiti a ne po, a ne fia, pe nga tai ai lo ua pe. Pe a koe taha e ngai kaweinga na whaikea tala noa i he whakataha ko ni Johani koe koe koe tunga ko kia e holo. Pe a ko fia fia i he ngawe koni koni koe na tau whakahoko i siulai he ta ahi atu ki tonga o ta sio ki he tunga ko kia e holo pe a ta whai a ripoti o Ave ripoti ko ia ki he komite langa pe, ave reba me komite langa ki he kautaha langa pe po ki he project manager. Pe a pambue tau komite ko i tonga kuna uwhai kon koe ngāwe. Pe a whawhiwhia ka tea Johani i he sio kia na iaia e nau sio kia i pambue ngai tari. Ka kou tuka peka koe ke whaenga hau ki whakamatala ki he tawhaki ko ia ulaki e mea kon kon kona ta sio ki ai pe ua pe ki ai mo e haho ngō ki he tari nei o mai kon kona ne pō ki he ngā kona ta whakahoko ia.
2: Malapito atau. Pera pe kou ki whaha kolotonga i tonga ni pehe tai nimi whahoko at mea e polokarama. Kapa ea ha ki ta ki fuwa korele ya tuma halo koe netuwe kaka kutu ipe mahalo kusaya pito pe. Ka koe fatata uke mea koe ki hanga o fehu i fika waki moetunga koe tau holo. Kutu i koe, koe tunga koe nuwae tau holo na tau sio pe tau ngahi ufataha moe kamata anga mai koe niko koe te utewe kato anga. Kutu i mahalo koe osi mahino koe toa pe he tunga koe na iae tau holo. Ae ke iae pe ngahi upalo pale ma fika waki pia moe langa. O maka tuu ngai a mi he, ihe na iae koe ngahi ulipoti na omai meitonga. Te tau kamata pe mehe weke koni koni te teo whai katoanga, na osi fuke tau katoanga. Pe a, nea kei tutulu, tau monu ea pe fuke tau fui polo koni koni e whai, na tau polo koni e hao pitne ka ke uha e pōku ia, kai toki uha fuke he ahe taha. O si monu ia e tau polo ke nau fifia, kai ke nau viviku. Pe kapana na e pena e toa maha uha he pui e fiafiko ia, o tui mahalo e te lahiange, ngai utala noa, fika waki moitunga na ai holo i ato na kai ke, na e tutulu, na pema na e tutulu ai holo, pena e whai lewa e whai ngalaha i ke whai hano tata apuni. Ka koe whanarau pe ki he tunga koe nukui ai koe holo he tai nimi. Ai a koe maro o kumaha winga pe whokiro mano e tau kau he komiti. E koe koe tau uo mai ta tokiro toko tau toru ka koe tau whapaponga ia e kakai pe amoe kolis tutuku. Pe amoe kina utolo tau whakatangi at kia he tai mu tau whiema o ai tokoni pe ngi he polisi. Ai a koe ne tunga koe ai holo o mo oni pena et na tutulu na kai ke sai a fa ta tau pea ki heri po di ko he ko li po to ton bena na o mai fa ta ha ai ko tu nga kon ko ko la nga ko ki ka ta ki wi to nga fo na kona tona na fa ho ko la nga ko ni pe na si mai no mai mana tu to ke ko pa na ka ki na ba solo ba pa lo pare ma kon ko fi ka pa mo e mo ato ai na te mai no mai me ta ha ko mi to nga i he na li po ti ai ko se mai no kage lava he ki tonga ya na ka ka ke fe un fi ka ki pa mo malu kon ko ko ai tutulu kon ko ai holo na na hu mai le bai ka ka ha kon ko capital tonga eh ka ka ha na hu mai na tolu ya ki ai o na pihe te na lava na tolu solo va fi pa lo pare ma ko ya ai ko duka pa lo pare ma ko na ta tu to tong fu mi ai ta ki lu tu po
1: ta ki ni mama no
2: ki fe ka ta ki ni mama no kai hawe to ta hago ni o na ofinga ki na solo ba paro pare ma kun ko ke fika pa mo ato ai kon tu foke ta ni mi ke ta fa valise fo ke ta nga we o ma fo ke ta tu kuma ki tu a me ato tonu ke la vale vai ke ta nga fa ta mo ta sio ko ha ali le ko ko e ho ko ti kau ke i lo pe ki ai ta u ka inga se ka wa ki mo tu nga we ta ko ai kon ai u report ko ni ko me pe o mai me fa ta pe ko me pe ne to tonu pe ono o mai kon ko ke ta usio ko ki ai ai ko tu le ta ni ne fa fu he ka ta ko ni ke to to nga e nga we ko ni ki a to o o mai lo fa ta ha mo li po ti pe ko o solo va pa ro pa re ma ko ya ai ko tu ko ko ni ko ro to nga i to nga ai aku pau pe ke te fai hasi o ki aki mou kofo ki atu, ke fa pa pau imoni hei lai ai pe mga iu ata na toko to seni mai pe ki mui, palo si o tonu pe ke fa pa pau e tau e tau holo, eh?
1: Koia, io koe, ko tu maa koe u ata kona koe na seni mai na kai ke fa pa pau imai pe koe ata ane fe, ka koe ne umaratu i pe ne highlight imai e puri ae ai asi kon kon ko ai mata mata tutulu i ao fi e na e fakalan lan na lanu o si mahino pena ai mata tutulu ai pe ko ata mata ko ka sai pe ko ke hena ke toksio ton ki ai e yo hani ko ko fatonga ko e tafa ki ke matu aki laio ilo ki ai e tafa kon ko fe ka aki pe mo e pe mo matapa mai mata pasio ata pe mo pai fo tos mo nei ume ko to pe fo ka mo ala mini ume o ku ko ta fa ki to tonu o ka ko e ko ta fa ke ni o ku e tu kon ko e fare o ku la he apito e konga e fare o ku ngawe aki ai ngai u mata pa ko ni ai agulere takaia he foi ta faka to ko holo he hanga hai fo kon ko ki mala aga pulu ka to fo ta fa ko ia ku ka wa ka to he u mata pa ko ni pe mo fra a ba ba kon kon ko foi fare tonga mo tua pe mo holo fo o ku to ia ia ai pai fo to so ne ka wa ka to ne ta puni malu ke foi ta fa ko ia ko e ko ha o fa fu fu ge tu nga o ku ia ia ta fa ko ia mo tau kei kou ke i lo ke i ai.
2: Malo, hau ko ta whaki kon koe ki he, ke tūnga kon koe ki he whare, ko tūina ke rawe ipe, e tūnga kon koe na tai hene, ko koe he waha taimi kon koe, o sio kon koe ki he ki he whare. Tūnga kon koe koe whare ki he teo mo kusio, o ku tau pepe u tai whafi e maari e ngā koe koe nai whai, eh? I he mātūnga pi he kusio ki he safety, Eko ta foki e mea kumahu inga lahi ki he mea ko ngahi ngau e la lahi pe heni. O ku kehepe foki e ngahi mati uriolo ngau e ki api no foanga. Pea kehepe mo e mea kumahu e ki he feitu u komese ale. Ango tau tono fito ki he u no foanga whare, ki he u fale lotu pa pe he ki ha feitu no foanga tō lahi. Hangi koni ko e api a kope ka u fale kai mga he mea pe. Ta hane mea na uwanga o fato nga hi foki he. Pea u tau fehu i foki ki he tau komiti, fika aki mo e upai fold koni. Ui he ko na tula ko e pai fout ko ni o ka ke fu safety en ke whanawa ko e uta ko ni ko na tau whaita tuku mai ke tau sio ki ai. Ko i ko dunga whaka uton ki ai pai fout o uton ke nofo e fwoi treki o le volo ta tau pepe mo taila ke lava pe ha troli pe ka mea o lele smoothie o lunga. Ai ko tali ko na o mai i o sfai ngawe. te whalere u tawhaki ko ia. A ko tuka tai ni miko uta agot po umao ea u whamuimui taha in koe ki ai, ko kotoa e umatapa au na utangutu pena o tolu i o runga pehe funga tairoa. Ai kone tu whatu tamaki pehe ni e malawa ke hao hato taha i whanawa ko, pe taha peo hao tau i koe konga ko ia, o tō mea la vea. Ko taha ia ngahi u mea o kai ke totonu ke whakahoko ia ngahi u langa pehe ni. He ko tunga whoko koe na i whehu i he mape,

0: na toi pe na lo to na to o pa fo fa mite nga te ken hana to ilo pe ha ai ma tiro lo nga ya ki ko ha tu ku nga ko o fa tu ma ki he ke ne no fo pe ai ko tu ko lo mata pa a o si o si fa ba u mata pa la he u pa i fo ko ni o ku futa fa fi ma li a pito ya ke tu ki ai wa mata pa ko ke la ba va le ai ko no ma hino ko no fo tu ne ka ke ko ke ka ka ke fi nga ko ko hanga tu hi ai nga we ki he tama kona project men sa gun ki hanga o tu wa amo ki tautolo o aman ki osiko nga we o tia ki uspio ya hali po ti hanga ko li po ko na fa tai ma o mai ki ta fu tu ke ave ki sio ki komiti ko ta hanga we ai ko ta ha ko ni ke ne fai hono fa tongia e tu wa ta wa tai na me tautolo ai ko stu tu pe mo ka ta hanga ai ko tu ko ni tai ko ma ta vai vai ko sio ki ai o ku o tautolo tong se pa ki mo mo mo fai nga ta he tai ni e ka pau ko le tu ga tai ni mi fo ku ku la si ni ko sto atu ki tu ki ke ga ka fa ko ni ai ka pa ka ki tu na tu fo ku me na tautolo ko tu fe tu le ne ga lo ro ki ta sio ki fa ka ka to nga nga ko ni ta fo ke me ko ko na bla ki ai ko finishing ko nga we e ko nga we ko o si ko ta finishing ko ta ha me agu ne ha te do i nga we mo mo ta la me no fa au po pa u mata ho ko mo mo tu nga ko to ko ku ya i u install ko to u mata pa pe ge ha me ya i e fe la vi le le ge ha ko ni ko ko ai ai tu nga we u mahino pe ge ke ke ke fa fa le le ke fa fe u nga mo to po to milion la e pe ko ta ha le me ko no fo to to kan a pe ge ai ko ta fa ko ni ke lu va e ko lu va Oku koko luwa koko natula luwa kile tapune koko luwa pe mapuni la luwa ke la luwa na loka eh kontu kon ko tau luwa ko tau tau ta kuila uya o tapuni at ko luwa mapuni o na ava na o ava ba la luwa mi la luwa eh aku ke ko tempo matang ma ma lohi me ya o te fano bi de ki ki ma e akiloto pe mo ko tau material fu ke tau nga ki ha tau lu ko me ko nyene o mai no pe ko ha mi si ai na pe ko tau fa to ngai ele tu hetai ni mi pe ko ha fu olo ko tau te fra ga ko ke ke finga pa ke te fra fiton a tu nga kon ko ko ti o kui ai la o sianga fo ko to mai la ilu ba ta ha me he lu ba ke ke usio ke ko la ti ko ko ko le tu ele tai ni mi ne matole la ilu ba ko ke to ke ke ma matole ki la ka ba la ilu ba ko ni pe mo te hanga o fra ba ko ko ha ne skapa ilu e kapa ko ko ko he magnifico ya eh ai ko tu nga ko o usio ke ai o ku o ke fu ha fu ngo ke te pa fi mali ta ha u me ko te ke la e ko ta nga we ke a nga ki fa ta ta mo i ve ka kai ke na o mai ha ke na o mai na fa la ka ki ta to u ta fa i nga nga we le le ko ni ko hi ko ta sio ke ka o ta ko lo pa ta ho fa ki ya e ko pa nga la he no ta nga ki ai ka ko ka ko ta ha ne nga hi me la he ko to ka nga pito ta lo ta u nga u fa ta me na u sio la he ke ta nga u fa ta ha ka u Oku oku hangi oku tau mei mei ngawa ki pefa ka matala ngutu eh? Kau mahui nga maupe ke tau ai maupe mea kotoa koe ngai uri ipoti kotoa pe ke o mai pe o mai mahano fra matala pepa ke mahino oku tau hakani oku tau fra papau eh? O hangi pe koni koko tau fuisetongi koni koko e tau tolu me kiwi tonga ke kautaha kepitolo ke nau fai ai hakani ai fui ato koni Mai no ko fu fe mai no aki ko ni na na ko fa no ya na fata ha ai ko ngai ko fa mata la ko ni ko fe mai no aki pe ya pa ki na dolpe a fa mata la ko ni o yo mai no sai be ko ni ko ka ta ki ke po te na va na to fa fa mai ko ni eh ai ko ne
1: tu ko tu i o hani ko e ko fa mata la ko mai ko si ni o mai pe ata ki tu a e e tu ngai ko ta ngai ko ko ka kato ne ta fa mata la ka ku ko ka hi po ko e ko ta taimi ya
2: io malo al daulo
1: ta lo mai taimi pe ko e fra angela ko ka matani ti ta to hoko tu e ta por ka mahoko ki to hoko tu be ti ta no fope o to li poti mai ta ngawe ki ta ko kostu ke na mea e mea ku hoko al fra malo ha te ko ke mai taimi ka e ta fra o si agreva al fra malo mo ta to pe mo mea mai ki he por ka ma kostu tu ta ko tal ko e yeni pe e pare koni e tain tatau pe

0: i he wiki hono tolu e maina katu kai tapu au se kata gilot tato mai mai mga mare manion Gloria ki tamai poe alo, ma lau mare manioni i o tawa ki hengono koloria i mua man koloria tangata, amen
1: amen Ko famalo atu e?
0: Mare manion
1: Famalo atu, lavele da
2: pol kalama
1: Iyo, famalo atu kak moua, malo kai o ate tatu aki pe amo eta o fano no malo ko vai ma la la tua kalau me ka ta e plenit gas mo na fano no no mo tua ki ke u geni malo vai
3: malo apita te vita pe malo mo la maria ho eki de le e tonga ko to pe mo me ama mai pe ki tu ko ta pe nga yo ngongo me ka ta ka i lo ko ye ko plenit gas ora ki pe te vita ko ate pa malo e kai nga ko ni na me amai of aunga i ai nga hi me alere ko ia at planet cash ai ku fa malo hen kia karisi ta stoma ko ni te vita me kai nga fanu na me amai me ringa toni la varele ia tu ni me alere pa fa ke fi ama pe ko ia ko to ko ni ki kai nga ko tonga ko to ape mo me amai wa ta pe fo ke fa malo hen ya la ni mote ai ko ha mo a fukene fa la va fa ta wa tene e si u vi e wikene pe la valere ya foki bo ngo ku islands de la mai me hamilton ta kwai fo ko ka sto ma ku amana ki ke na me mai me fangare i to na ki ko ni ko i va ko sign up ai pe na me alere pe ti ri va pe ye a ta ta ko ya ko tai fo ke tu ku ai ngau e ko ya ai ka ta ni ko ya ko tonga ko to ape fi ma o na o me alere pa ko ato ape fo ki a fa malo hen ko tangata ko ini o ma o fina we aki mo ma o fito ko aki ko ia ko e pai fa toni ai pe ke ka ina tonga ko to ta ko ni ko tane wakawika ai ko i lo a fo ke to ta hani fo ta wa ma o pe a ele ita i he i menguri ai glave i lo a i he tonga to la na fo ta o i ka ma o pe i to ta hani o me lava mai fokia ke ia te kua plene kas o tokoni kono tuku atu mohono whakaari ari atu e ngahimi a lere kas ke ke ko ia ko ki moutolu ko toa pe o fie ma o hamu me a lere ko ia ka ngatonga o te moutotu atari tawa ke tokoni a ki moutolu hata whaaki pe papa o kai ke ia ha o lai seni mea mai ko iu lava lere i pe whai a te tokoni i ha o whaahinga IT i pe ko i kalasi me a lere tras ke ke me kape o a ke ngai yuti o fetu kua o pito i kai ngatonga, ko fika telefoniko e noa ua ua noa fitu hiva o no ni maano valo, pe ko autonu mai pe ke mau ia te, fika te au fitu ono e i he Nelson Street i o nehanga ta momea.
1: Tanga maari ko ni ke o atua i a whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fu imanioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me lie, pea e toi lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki hene pes Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka ko opetitovo finau. Orea ki ai, malo.
4: Kau Popo MMT. Koe ui e ni ke mou whakatahataha mai. O ku ui mai e historia, pe a ku vave hono whakataua e utikite. Me a mai ke tau katoanga e tau e whaango fulu e kulo kula moe hina hina. Ta u whaka historiani o e mate maatonga 40th anniversary gala. A fe, toko naki hongo fulu o Okatopa. I fe, i he Trusts Arena i Henderson. Koe whainga maari e o ku taha pe, pe koe ute pire ku o vave hono whakafonu fonu. Oua na ke tō, kai tō tōngi rewa hao sea tau taha, e koha te pire hao kulupu toko hongo fulu i he Tai Mini Pē. Ma uia i he mmt.flickit.co.nz, mmt.flickit.co.nz. Ta ue whanoa, pia toi amuange e na uivi iwi.
1: Ko re whainga maari ko ni, ke o atoa i ki whanongonongo ko ni, ai ako tutuku ko ia ai tupou high school, pe ko ai ako tutuku ako maolunga ko tupou. Ko ho tau aho o toki whakaho ko ia ki he aho tolu o Okatopa, o ikai koe aho nima o septema. Whatonga iange koe aho aho tolu o Katopa o ikai koe aho nima o septema mo katake o teuteu mai ki ai en ai kulupu lalahi e fa a okalani kulupu ulaki kutaki ai a faifekau mo i kaufononga kulupu wa kutaki ai a faifekau mo sese la taimuri a tiola kulupu tolu utaki ai sekeritari le sieri vao mo heilala maka kulupu fa a utaki ai a faifekau lolo mafare mo tou ki muini mai Malo, mo whakapapa atu me kautaha koristutuku a eako maalunga ko tupou malo.
2: Toi mini te wahiva pe hoko ai wha, whaingamare ko ni te tau wakaia i ke plokalama ko ia oku hoko, ko e plokalama ia ai community tonga ko ia wahenga Hawke's Bay. Fifia ke taltalele ia maria vea ka maa foke avilia milata ke whakahoko e plokalama ko ia. Malo e tau mao ai ahoni maria ka maa foke avilia mi.
5: Hola Maya honi linda.
6: Malo, malo linda.
2: Malo ko. E yo fokia ke mo.
6: E fa tapu ka ha wa te he fa mali ko ni. Ko nga ke fa e por kala ma nga ma he ni a Hawke's Bay tongan community la funa society. Ai ak mai he ni e ha honi te amo William Lata. E ba fa fonga ya to a nga yo ngongo. Mo nga hi a palani ko to ape oku fa e community to nga me va nga Hawke's Bay. Ka te u kamata pe ma pro kalama pa te to tu ka le ka vilam ke ne fa os mai ma pro kalama pa la ba ke ma fi pota la no a ke nga hi me a mo nga palan fo tu a community to nga. Ka ko u ko e koe aho ni koe aho mahu inga ia ki e Hawke's Bay tonga ki he wahenga Hawke's Bay ko uhinga koe lava ke whakahoko ai Blossom Parade ma ai wahenga te na e kawa tu ki ai ai Hawke's Bay tonga community whataha mo ngahi matakali ke heke he pe me i he wahenga ni ko no whaman matua ko kono whakahoko a hono celebrate ai Blossom ie wahenga ko ni. Ko ia e na e whawhiawhia ai polokalama oi aho ni, lawa ke kau mai a ngahi matakal ke heke, te lawa ke si kau watu ki ai ai homau kai ngā tonga, ko ngā koe whawhiawhia ngai ai wahenga oi kai ngā tonga ko ni koe me he wahenga Hawke's Bay, pea oku kone e lava ina e prokalama mahalo mo mamata mai pe oku mau kei teo ngā tu pe e lava kone e mau prokalama parade na e whakahoko ka oku aia koe lava koe o ngongo taha ne lava atu ae konseti ae Hawke's Bay tongan community ane po koe whinga paanga ngā maheni pe ae community ko ngā koe tātana ki haki seniti ngā taumua ki he a tokoni ki he project ki koni ko o langa holo ko uhinga ko e mo nga he palani pe ki he kahau ka he mea ke he pe o pe ma o ki ai ka ku mahalo ko e ngongon ko ma wate tai mini te tu kat ka William e fenga mali e koni ko nga ke ne fa hoko mai ha ko nga ma ngongo palo William
5: palo to leti palo to linta ma fenga mali e ai pe ko mea na si lave ka leti ko e tokosi ene ma u Blossom Parade e kau mai ki ai, e kau kautaha ke me ngahim community ke ni mango fulu maua. Pea koe Hawke's Bay Tongan community na mau fika tolu valu i he Blossom Parade. Pea koe nei lava lelei e ningi fatongia koe ni, ne ka mata ia he taha. Pea lava lelei mo hono fafofonga i o community tonga i e wahenga Hawke's Bay. Pea nei fie au pito e tamaiki kau mai toenga e kau meimipa. Ka ke ngata aiga koe toe fie ai ka kai ko to pe i he stingi ni na mau ka nga ka fo taha i ono celebrate ai blossom mo i e wahenga ko ni ai lava le le ko ia pa ha mo ki si o mai ko ni mo ke i foro nga te hala ki a pe wa ta ko va mo te mo le lahi nga hi a fa ha fo tu nga tu ai five pa sum he fa fini oi ma ko si me pe ta e new sia tu me he mau ba toliki na e fere ai ngai kulupu RSE na na si foki atu ie weekendi kana e kamata e foki atu ai kulupu RSE ie buke ku osi a pe au kuto ai ko ngo kulupu RSE e ua ai ai toki foki lo ua ngo kulupu ko ndi ie mahina ko oka topa ai ko mahina ka tu ia a na e kulupu ko na foki e buke osi na la valerei a no a fakato ai ki yako o ku ui ko e new learning a ko planting the seed na e whakarato ia i he wike kua o si, i he kulupu ko eni na e nofo i miani, koe kau tangata na na ulele mai, me e kolo ko yoko mauwhanga. Na si lava i pena graduation ni, i he whiawhimoni te, pana na usi puna to i pe ki tonga i he hoa tafu a whalaite. Ai ko klube ta ko klubu e na ka tangata mi e wana na no fo e no fo anga play fee e ka ta ko ni ke Mr. Apollo na na toki foki atu e flight e ko ia ko aho ia na ane afi ka ku tole vai klubu e wa te na toki foki atu ki tonga e kina e he paina ka tu ai ko toki news no pe ia pe ia me he ka tangata ngā una na ulawa mai ki Nusilani ke vahenga Hawke's Bay i he polo kalama ko ia e toli fai a kau. Tuka te whenga wareni ko ringa reti, kene to e tata noa mai ki he ngahi ngā ue ko toa pe na mau fai pe a mue project management team, ai ke team mia Mills mule aina, ka e pehe foki ke a Jess. Aloha pita.
6: Alo vile ami, aia koe ngai o ngongo koni kok mama ua te fia fini, koe hange koe lau a vile ami, koe kau mai foki ai timi koni koe ai project management team, a chest pra moe mortgage hub koe a muli aina, o kuna loto lele ke na hanga o whakalele ai ngai whenga paanga poko u fundraising koe ki hono.
5: Leti kataki kutio koe ke ongo mai halea.
6: Kuongo atu?
2: Iyo, kuongo mai pe.
6: Iyo, aia koe felotoi koni i he vahaa o mortgage hub pa moe project management team koni ko oku kau mai kia a Jess pa moe ne timi. Whakataha mo ki maotoluni me he Hawke's Bay Tongan Community oku lava ke mawhelave ia i hono aleai mohono pōpou lahi ki he ngahi kole fan kon ko oku whahoko ko uhi ngāpe koe taumua ki he langa ai holo ai Hawke's Bay Tongan Community. Aia koe ngahi whengawe aki koe ni oku paipe ia i he whelotoi ko uhi ngā koe loto leleipe ai community tonga, ke ange ai mawhai ko ia, mwenga hinga aue kotoa ko ia puasia, i he mortgage hub ka o maa ai project management team, ai a oku lava ke si tokoni mai ki hono whakalele ai fundraising, ki hono kole ai paanga, ki he ngahi pisone mwenga taumua, ko hono langa ai holo whakakolo ma ai Hawke's Bay Tongan Community lang whanua, ka uma ai tonga kotoa pe i he vahenga ko ni Hawke's Bay. Ai a te whaimalia ko ni kaviliami ke ne hanga o lave i mai, ko ha ai ngahi ngongo whakamuimui kua o mai mea chest, pe ka uaki mui ngahi ngā aue ko ni kua lava atu i he taimini. Malo.
5: Malo abuto leti ma whaimalia. Io, ako e tāna ke tui ke mea na si tāna ka le ti na e fufua whai ai apply ai project management team ki e fua i whenga Māori pe koe whenga Māori e whantingi pe a mihe New Zealand rugby ai a koe fua i whantingi o ku ui koe New Zealand Legacy Fund pe ane whai ai whenga whakataha pe a mo chess ka pehefo ke toenga poa te mo toenga ka o mei pa ke fau fau ha ki i foi application ke submit ia baka to unga pe ko ngai sio ke ka u ai no fagalele fa le fa kolo pe mo kele ko ia i he Chatham Park i Flexmia ko ina fa ia ai fetu taki ke nga hi kalapu aka pulu pe i e vai nga Hastings o ka u pe ai Hastings rugby club ka u ke ai MAC kau ki ai kalapu koia i tala teila, pe pehefo ki e Hawke's Bay Magpies. Na si whai ai ai sepi ai ngahi e-maili ka teki nau tolu, koe kore tokoni pe na mau mai letter of support, pe ko reference letter, ke nau toko nia mea fi ngā koe ni oku whai. Pena e lava ngā ue ko ia, pa uke i tari pe ka teki nau tolu, na si whai pe fe e-maili aki mo ngahi kalapu koe ni. Ka koe application ni koe ni ki New Zealand legacy fund na tapuni a neafi pe na maunga o fakataha pe pe mo chess te vanga pe me he seek to harvest solutions ke fakagato e ngai fema ko to pe na ni fema o ke submit ya ka application pe ko ni na si o hifo na o si tali mai pe ane ane ahoni pe a me he Dijon Rugby I email on a confirm my I submitted the application ni pa ko na o si ma wa tata Now, as you have me, I take now to all. Now, see if we pay application and submit the two, and I take a Asia to Angahi Let's Have Support. Ka ko ne mau pe ngahi let's have support ko ia me ngai kalapa ka pulu ko ni hoks peini pe ko no submit ya to IP ya aki ai va vitaha ko ngahi application ni pe ko ngahi funding ko ni o ku apna ki ke apply ki ai project management team magatunga pe ke mau mahase niti ke te wa no langa o holo ko si tuku mai he project management team ai na palani pe ko high level plan pe o tuku mai mo ngahi faikiki o ngahi palani ko ia pe mo ngahi milestone ke ma mui mui pe ko ha road map pe ke ma mui mui ke marava yo fa nga fatogia ko ia ki ono a submit nga application ke tafe mai ha nga seniti ke le pa hanga pe ko ko mo me ai ko te foki a fili ko ia a fili farele ko ia a musilani o mena ke fa ia e ko tu mal ko novema pe na si ma mai pe fare i me project management team e fai pe ngai fatongia ka kono mo ni e toi ki tatari pe ngai application ni ke mahino mai poko fe ai pati te nau tatake a pureanga pe toki mahino mai ai ai ngahi application ke ngai funding la lahi o ku fai ke sio pe moe palani ko ia project management team pe hange pe ko mo si loi ko ngai palani ko to pe project management team te nau tuku mai ga tek ma tolo ngai fakauka ko e ke poate a hospital on community pe ma si o leva ki ai fakataha pe mo ma authorized working group pe ko ma fe mai no aki ko ia e uki leva pe mo fakataha fakatoa pe mo poate ke ma tala tala noa ia ngai palani ko tuku mai project management team Pe koe haa koe ngahi mea koe loto ki ai ai poate, pe koe ngahi mea ia te mauri poti pek, di poti whakafoki e authorized working group, ai ku kau ki ai motuani, kau ki ai aleti, kau ki ai pe amue sekeritari, a te vita nilata, pe amue tōtaha ko ia ko tōtu amue lua. Pa ku mau fiefia e kei leri matangi e pe a whenga whakataha koe ni, pa ku kei hanga tō ipe ke kāu, maka tūunga pe hasi o whaki, ke hokata ngā au ke langa e holo, whekau aki pe a mui hoforo whakakolo project, ke hūwhanga ki ai, ai kautonga ko tō ape he wahenga kusipei. Ko tui maa koe ki update pe me ku tūri ki e leti ka tukata whainga maare koe ni ka te ko.
6: Malo bileami, mawa ngai ngongo koen wha mui mui taha ko ngā koe ko hono tataki mai he fundraising team, ahono beko project management team, ahono kole ko ia ai u fundraise te kau aki, ko whata mua pe ki e langa holo ma ai Hawke's Bay Tongan Committee langa whanua pe he ki he tonga koto ape i he wahenga Hawke's Bay. Ai a koe whamalo ko ngā koe ngai singa au aki ko ia, ko ngā ka ka ku lava ke tau whafufunga e lelei atu moi poate, a hono whengawe aki lelei i he wā o e Hawke's Bay Tongan Community Long for North Society, kai uma a ai mortgage hub, kai uma ai project management team, ai a oku iaie fiafia moi wha mālo lahi ki a muli aina ka uma chess moi ne timi, ko ngā ku whengawe aki koni oktau whai. Ko e tahape a ngahi o ngongo o ko manatu i hake i he taimini, ko ngā ko si whili ai ongo ki tamai ki me he community pe ko e wahenga ko ne Hawke's Bay, ai a ko e ongo tō ngāene o ku tō atu ki nāua, ke nā kau hono whafufunga pe ku nā kau atu i he under, timi ko e under 19 a New Zealand rugby. Pe au ku kau atu ki ai a Solomone hala ufia, O ku wako pe Solomone, lava mai mei tonga mehe kolisi ko toloa, ma uma ene skolasipi o ne ako i he Hastings Boys High School, a ia whakataha pe a mo paea, okuna fafofongai enawa ako paya kafononga okuna fafofongai enawa konawa na to ihe timi koni na kau ihe fafofongai ai kau ihe fafofonga koni he timi ko ai under 19 New Zealand rugby pe aku kawati ka paya kafononga ka ma Solomon ne halaufia me Hastings Boys ai akabavile ambo te ha ha o ma ulahe ki he ke no filiatu o tamai o eki tonga ko ni ke kao ki he timi a ka pulu ko ni te ka taki ki lave mai e ki ai e vilem ka tak
5: palo do leti i o hai ko si mea ko na lave ke ai a malia a pomu ilo ko to ape he tonga ko to ape a fornua ko ni ko nu silani o ka bo pita a ka pulu i he i he bawanga mo uile rei e fornua ni pe a ku fu fai nga ta a pito ke fili fili ha tamai ki le rei ke fafofunga nu silani o Solomone pe mo sene ka fononga o ku kosione ka fononga ku ka ku vainga fika rugby pe propia i he timi ko ia first 15 ai Hastings Boys High School pe ko Solomone hala ufia o ku vainga fika ono fika fitu ia i he timi first 15 go na Hastings Boys High School na e fili pe ki na wa ke na fafofonga i ai vainga Hawke's Bay he Magpies pe toi Filipia e ngotangatani ke na toi whakafufungai ai timi ko ia whakatoa e wahe Hurricanes ai ukawa toa ia Hastingin pe kai ke ngata pe na whafungai ai na toi Filipia e ipea e ngotangatani ke na whafufungai ai timi whakakatoa ko ia Nusilani i e timi whakahako high school mako toi ki update pe taha mia au reti ko bauku ko tui pe ko sila heta to la he ka u fanongo mo ka si o mai he e tau ki proklama ko ni wife ga fare kai ku ui ko fare kai of the pacific o ku au nai ai to ta tonga ko ni ko pasilio pae pe ko ku ilo i ko ibu ke ko si ke fai te ui ke ko si na ho poki ai ai kava pa i fare kai ai to ta ko ni ai ago o guava pe ni fare kai me he me bongpongi o tapuni ki he hongo furu. Pa koe vātai mi koe ki mua pa tapuni a wharekai o ku liliu le vai a o ku iga kawapā o lele pe a hono a paru e kawa muno seve me akai. Pa koe taimi pe koe tapuni a koe a kitchen pe koe wharekai o ku lele ai pe a kawapā ia o tok tapuni ki he laini a e ua ke tolu hengeng. Pa ku whamana koa a pito a whakalele a kawapā a e toko taha koe ni. Pe moi whaunga ko ne hanga o uki mai ai, ai o kai ke ngata pe he kakai tonga, ka uka wai mo kakai muri, ka wai mo kau amatau kakai pasifiki hanga ko fisi, ko manuatu, ko kiripati. Pe moi whaunga ko ne hanga o uki mai kakai ke na ukau, ke ne kawapa. Ai ku te lava kita o kumi a hate ki sioki kawa. Pe ka pa u te pehe o keke ma o keke te fe mari mo fe unga so ke kava pa te te lava ki tai o fratau a te kane pe ko ku mau he tala no ko ki ai ko si o ki o ku e to tongi e va to la fa no pe ko pa ko kane fonu e kava o ku i he to tongi pe ko mau inga ko to la e no no pe ko ko si o na to le pe kava pa ne po na to la he tau mata konga he tau me ka me mi pa na o si pe ko e tau konseti i e tau konsert whenga paanga, na nau si lava ke kawa pā, makatunga pio ke whakamonu a whatongia na e lava ko i ane pō. Mako ki diu si whakamui mui pia me kuturi ki leti, ka e whakafuka te whenga maare ko i ni ka te koe. Alo?
6: Alo, Viliami, ange ko lau a Viliami, ko e bisnisi foki a do taha ko ni ko pasilio paia, ko do taha tonga ia o kune whakalele ene bisnisi ko e whalekai of the Pacific, pia o kum lava ke maumea tokoni me ai a hota o matakali ka kai tonga ka pehe a ka kai ko i he pasifiki mana ko a foki ai fale kai ko ni ko nga ku ma o me nga me kai tonga tata te fito ki he lu ka uma o ko foki mo pai ho si o ku i he fale kai ko ia fo ga fe a tu ke to ta ko to i va henga ni mo to ta pe o ku lava o sola mai ki fe tu kon ko Hawke's Bay te ke lava o mau ai ngahi a o fe mau me kai tonga i he fale kai ko ni o pasilio paia ko nga i he taimi ko ni o ku ava o ku tu ai fale kai ko ia i he Heretaunga Street te ke hao pe ako loto loto ngai po koe wohu ho ngai a o Hastingi pe koe loto kolo o Hastingi op tu wai fale kai koe ni koe ai fale kai of the Pacific Oia ko e ata ata la monu ki he ki he ke tota ko to a ku fa fatonia ka ma ai tonga ko to ape o kulava ke mo popo wa mai fa malo ata pe fa malo ko nga ko no popo wa e tau a ko seti mo fenga panga ko ni na e fra hoko ko ane po ko winga ko e ko nga he tau mu a ke ke he o fa tau mu a ki ai fenga panga ko ni ko ko seti pe o fa malo ko ia ko nga ko e ko nga tikite na to fa te nga tikite ki he fratau ta ke nga api ka o ma a tikite ki nga kalapu pa malo atu ke u kalapu ko to apende na usi lava mai mo to koni ai konseti ko na fra hoko ko ane po ko ia ko ai fra malo me ate a mo viliami e fa nga mali e ko no o mai ke ma fra hoko ate a pro kalama ko ni o ahoni fra malo at linta ka ma te vitamaka ko ia ko e ko o mai a pro kalama ke ma fra hoko e fa fini ko nga ko no fra hoko ate nga he ngongo mo nga hi a palani mo nga fo tutu ai hokspe tongan community la nga fo no society me va he nga hokspe kaya o fa atu mo e Malo
5: ko lava ma pro
6: kalama e ahoni. Malo apito.
5: O fatu. Malo apito.
2: Malo apito e Maria vea ka ma foki a vida mlata fa kakato pro kalama ta tok felongo ake pro kalama ko. Malo.
5: Malo apito.
6: No, o fatu.
5: O fatu.
1: Ah, ko tau taimiku to e tau miniti e valu. To e tau miniti e valu ki he fa. Pe a ko hoko ko ia e wha, ko tau programa fokia, pe a moe ako tutuku ko ia a maile vihi, pe a mo siuri ku tapu, i he whewhini, ka ko e whenga maare ko ni, ke o ato e peha tau a foifasi, ki to e lahe tau taimi, pa ko wha maalo at foki, pa ko amana ki pe, ku ongo rere ia te tau ngahi polo kalama, i he whewhini, wha maalo kalinta, si whataki mai ko ia whatungia, ki he e whewhini, pe a pehe, e tā munu atu kak mou tōru kotoa pē, ko ate whasika ni ma mou tōru kotoa pē, o mou mea mai he ngalo pē, pia pē pē ki ngalo ea, whanau hopo ate, pia pē kak mou tōru kotoa, mou ahi mai ki a te uroane, mea tahau ki lahi lahi foke puke, mou ki i tokanga ki ai, ko e tokoni pē ko atu, ki a mou tōru, mou ngā ue aki kapa o kuke tae, o kuke ongo i puke, ngā ue ake sinsā, ngā ue ake sinsā, tama sinsā, prentai, sivi, inu, inu matai pe, inu pong pong inu e fiafi, ki lava ke to o atu, upalo pare malahi, koni fere a kau puke, fono ngai fare mahaki, malo.

0: Ko tata mi ko hoko to tonu ai fa. Ta hoka pege polo kalama ko ia ai ko listu tuku mai le fihi mo siwili ko tapu. Fra hoko atu ia e filimone vuna. Filimone malo e tau mawe aho ni malo mo e tuk taimi ke whakakate fatongia.
1: Io malo tau te mawe fe fin wa malo he ofa atua tau filongoa ke ngalu ea i he hoa whakakolo koe ni. Tai tai lele e taha katoa pe uwhanau mai, ka tumua ke mumua ke tau tala noa a ke ki lotu koe nti uwhai atu. Tuko ngat pe te vita?
0: Ia ongo lele i mai pe.
1: Ki tau lotu, e tua maf maf ma whawhetai ke a Fiona, i whakawhilongoa ki mo ui ki mauto, ma proklama pine a matonga, i ngalu ea e hoa koe ni. Ko afe mai ko i ko fatongia ko tutunia me ka wako tutoku ma le fisi lu tapo Aotearoa ke whakakato ma o ngafa fatongia whakahau ko peo ma o ngahi ngafa mo ngahi whakamalo ka ko mautomu a tau tapa ki a Fion hange ko rea ko whakangawa ke wholofola tukumua ke hoko a haukure o ke whakahaya ho langlangi ta ke ke langlangi a peo wafa whakatapa mo ngau e ku mauwhai e ko lotu e mehu mauwhai atu e ua whaitamai pa mui alo, me lau mare maani oni. Amen. Tapa mui afi o atua maafi maafi, pe kou kore mua ke ufuka maru maru pe ngai tala au whai kotoa pe ku ngau a ke polokala mare te o, i e hoa ngau e o aho koe ni. Pe aho ni koe aho ku ufuka fie fia pa neongo pe ku tutu moto pe e au natula. Ka ukai ke tu moto ai ofa mai ai o tua pa mone lau ai saame, au kai nou nou ahono tau kupu ni ala mai ni ofa i ki tau tolu. Whata wanga pe uko kota tau pe kete ki tau tolu no katoa, ke kau ngā au e proklama re ti opi ni amatonga, pa pehe pe foki ki kau whanongo ka mai ka wako tutu kotoa pe ma le fisi ulu ki tapo Aotearoa. Ko au fi mone muna ko whaiata proklamani, i oku tuu ngā whatongia ma ai ka wako tutu ku, ko e tokoni hangi au ae patunga au ae kautaha ko tutu ku mare fisiru tapu pe a koe tau a kene uofuru tupu nai ae whaifatongi a pe a hange koe rea ku tau wha ngau e aki ku hau peke holo la ake to ka nio ngoi uki whaipe loto lahi ku ikon whakaroto lahi kita e kau ngā ako mo e kau ngā whono ngā ke whaia whatongi a. E kou kore ke ufuka marumaru, ngai tala au whaki, ka tā mua ke whaka kato e whatongiani, ko hiko e tau taimi. Ki mua pa hoko ato e whatongia, ko tumu a fie whaka hoko atu a e tala monu, pe a mei here o e fireiki palestini, o e konstituku, fai whekau me le suipi la atu, pe a mei he sekretari, ka mafo ke a saunare vahe poto. Ka mai kau maula kanga ko toa pe o komiti lahe ko listu tuku marifisi lutapu Aotearoa. A e whaka maalo pa mwe taitai loto lelei ko toa pe ki mou tolu. I e ngahi ngao lahe ko toa pe ko mou feia. Ka tau tau te fito ki ngahi lotu, ko ngahi tokoni, i e ngahi tapa ke keo e tau ngao e. Toa toa whaka mamafani e ta e whaka maalo ke ta tai whaifikau pule ka ko uia ki ni mao hai maalo alo me ngao ea. Whawhekau la taimuri a Teola. E mehe Shias Wesilam tawa tae na tonga. Uhia koe tokone lahi na ne whai. I he taimi mo ngahi tau koe ni o tau feohi mo ia. I he fonuani pe a kaua i peia ke whaaloto lahi. Ke a ting mau tolu, pe ke a ting tau tolu. O tau ngāo e mehe funga waka o e koristu tuku me i Aotearoa. Ka uhiki atu mua ke ngahi whatongia o ku tala humaki mai ke whakahau kua tū. Ko e tau, ko e ngahi ahoni, ko maheno heni, te tau wau ki he tau fo ou, ko tau i wawau lahi. I he konferenisi o sia suesinana tau atai na tonga, pia i ka ngata e tau ia i he konferenisi, ka ko ome e tala, e whakamanatu ai, e tau e walu ngofulu ai kolisi, tau walu noa ai kolisi. Pea kumahino mai e whaia no whakamana atu, ko ngahi whetu takia ko wau taki mai. Ko hono polo kalama mo no ngahi o wau, e toki whakakakato e amu iang. Ka e orewa kwa ki nga uma opo opo kotoa, mahino me whoki wa taimi ko ini uke iai a kau ngā fo au he whaiki taki whakawhaise kau, pa mo ka un awe pe ai ako pe a tinga ke ma po po nga awe ka ko tu tu nia e fa ya conferenci pe ho ko ai pe mo fo mana to ta volu o fulu o api ako ko e fra malo fo ki ta e te fra ho ko at ko ma pe mo ta la ai fra malo me pure ako ka ma e ka fa ya ko pe ke va fo no va va o pe fo ki ko ia ko e ofo ko ia na mufai e tau ko e ni tau fra kolo a eni pe a na tau ma ko to ben ai ta la ko ia ka ko to fra manato pe o na nga o a nga aki ai me a ofa na mufo aki ai nga i computer i ka nga ta nga i computer ka ma fa ki na na wako to ko ni pe na u la to mi ha fu nga i ka fatonia na a nga ki na to ru I kai ko ia pe foki, ko e taha e mea maho inga e fuaki na e fai, ko e mi sini paki fo ou, ma ae a ko, pe a kuto e aonga pe mo ia ma ae si a si ki vai fonua vava u. Ko e taha ia ngahi koloa maho inga, pe a unahanga o whaka maho inga I hano aonga, pe a kuna unga aonga aki ki he a ko I he ngahi ahoni. Pe foki mo e au takimai e whaka maro, me he kawako no fo mau ta tau te fito pege whana wak whewhine. O ku aonga pito a e fuaki na e whai hoa whai whi kaupure lau manu. A te ola ka maasi kau whewhine pa moe kostu tuku pe ngahi mohenga tokoni ki he kawako no fo mau. Pene toe pe moe toe ngahi ngahi mohenga na e au taki ati he whana au tangata. O una wako no fo mau kai tau tau te fito ke whana au o ngā o te siwi ko e ngai siwi mā runga a e korisi. Ko e whaka mālo ia I he ngā rā kumu whai, pia ko whakafofonga ata leo o e komiti, kia te kumu tolu ko tōpi homo loto lelei, ka māfo ka homo loto whi mārie, ke whai e whuaki ko e ni. Te hoko atu pē ki he taha o e ngahi whakaukau mga I whotutu, o tau teu teu mo ai mo fai a manaki ki ai. Ko talaki mai e he palestini, ko tau teu ko nge o ki wa vau. Te tau teu teu e tau hiva, pea teu teu pea mo e tau faiwa. Pea ko hiva, ko tutunia peia ke tatakia e he fai hiva ko ia a e sasi wesilan tau a taina tonga, pe tunga papai, ko ia e tau fai hiva. Pea e teu teu e tau hiva, ki e tau whora o moia. Turou. E te ufoki pa mo e tau ki whai wa ke whai, pe e tataki peia e finei ki palestini e koe punake, mele supi la atu. Pe a koe ngahi whatongia koe ni, he kai ke tau teu teu re wa he taimini. Ko re mai ke mu toka ngā tu kau whiwhine ke homo ngahi tariwi whakasepte mā ke māu. Pe a teu teu atu mo e ngahi Funga waka koe uwhai e nau ngai kātonga tuku mo ui, mui ngai kātonga o whā, ke māu moia. Ngari ngari e whakahoko e tau teu he ako hiwa, pa mui whaiwa, na ki toki kamata pe ki novema, pa tau maroro tise, mau krisimasi, ka tau toki hoko atu ke tau fo ou, i a ngai wā I taimi, ke tau teu te wai a whatongia, amana ki tau whanonga moia. Koe whake tau lawe I pe koe kauhi wa whakasia se fiha e alu. Ka kohi te tau tokanga pe, ke tau lava o furau, kohi a koe tau katoa ngā, koe amana ke whakamanato e tau e warungo fulu e api a kō. I kai koe a pe foki, ka kuat pe mo e mo e kore koe ni, ka kahiri e tau ngahi teu teu koe a, I ngahi taimi koe ki mu a, Ngāri ngāri te tau tokanga e mahina ko epeleri mō maasi. Ka leo ke lava e ongo whamana atu e koea, ka koisi ko tupo omu, koisi kuni sālo te, ke tau tātāna ke haki se niti ke tau to omu ia, ke tau omu ia ki wawao. Ke whakakatoa ka tau whatongia, tuku kehe ka pāko te aimu ha tala whatongia e tala mai. Ko hiko e tala whatongia koe nuko ufaka hoko, o ku te keke fuma o popo a e polo kalama koe ki wawau, e toki mahino mai I he nau māu mahalo pe koe konga ki mui o tauni, a e ura o tota urutonga I aipe. Kaleo ke mao e nao ngai fōtūtū, hange koe e nā kulawe ki ai, kui koe polo kalama whehiki taki, koe fuke ngahi whehiki taki a nihu te kei ke kulawe a whakakakato, kui koe wholau atu mei murini, pe koe wholau mai mei tonga eiki ki ngai o tu muni, koe whetongi tuunga koe ia, ko pau ke maka tuunga mi ai, ai fōtūtū ngā au e whai e wahe whonua, koe ia koe kātoanga o e tau fōou. Koe mea te uhoko ki ai o kou whakatonga i hake fōki e ahoni koe mahina koe niko septe mā koe mahina mahu inga ki haa whawhine. Pe i haa whawhine rewa o kou manatu meri e pe au e kawako tutoku koe te ulawe i ki he ahoni. Na e hoko a mahina koe ni mautolu koe mehe kolisi tangata Nā mau sio mau pē ki kau ai kolisi sefine, whānau sefine, ke nau teunga hena whakataha pē, pē mui ngāhi kau hiwa koe a hāwha fine. Pē he tūnga koe ia ko whenga ke uwhakafofonga atu ai, mea te ki mau tōru si whānau tangata, mui mātua, ko tau mātua kotoa. Ai tala monu atu kia te ki mau tōru kotoa kau sefine, nā mō wako he kolisi siu riki tapu. Maere fihi na tau iai. Aku mou toro, aku mou e ngahi funga waka, e ngahi sias, i e whanua murin. Fnegi palestini, whaifu kau mele suipi. Pefo kia sandarewa, mele seini tutu pou. Kama afo ke kau wako tutu kotoa pe. Pefo ke taha kau tiuta maanolo, ko sentila mila, na sentila tonga, taim koe. Ko whaia manat me ni e kia te ki mou tōru. Nā mau lawe i pē nā, nā mau nono a ia pē ki mau tōru. Ka ko ki mou tōru nā mou kau he tui e te wahi nā. E ngai aho koe ni. Koe whakam koe kau, ai pōpou, ai whānau ako whawhine. Koe hi ako e tari ui whakasepte mā. Nā ku mamā tahifo, mou ki whāmiri he weekend ke tari ui whakasepte mā. Nā whai mi wawa u. Whanga mā whana mo whakawhiwhia, hange e ku tau loto wa wakwai pē. Pa koe whaka amu ia ke pehe, nea ngō koe tau wholau mai a tau tōke o tu murini, e ngahi uhinga whakawhāmiri, pē koha ngahi tokoni maha tau whanki tūku i kōro. Ka u tau tō tō mai pē hai, tō kā te rine na a tau mawai a māma, e apiako na tau whaihae whikumi. O mai mo ia koe lotu. Pe koe lotu koe ia. O mo utau ka vei he ngahi aha koe. Tala mono wa tu kia tingi mo tolu si ngahi whae ko toa pe. Ko hoko kia tingi mo tolu a ngahi lakanga tu unga o ngahi sias. Koe hoa ki mo tolu e kau whae fi kau. Pe koha kau whae fi kau fa fine pe. Hoa e kau se tuat. Kau taki he ngahi potu ngā au e ke whaka lotu. Pe nā mo ngahi ngā we a ngā. O kato e mau talamonu, ba me ofalahi ka te kumotolu, i he tariui, i ngai tariui kotoa pe kumofai. Lawe e pe koe a ngai funga waka, ko si fai e nau tariui e nau tolu. Ko ngai funga waka koe ni ufai e fukotua, mau toki whakakato a pongpong, whakawasi ke wiki kaha. Ka koe talamonu watu ka te kumotolu, ka u wako tutuku kotoa pe. Mana tui pe, ko tau ki api a koo. Tau whakataha ki wawa e tau whu'ou ka pae whainga maari e mo'ui. I kai koia pē ka koe atu pē a talamonu ka tiki muro kotoa ki mumaha tariu i lelei. Whakaseptema e wafe wano e tau whelongoa ke wafe mafitu ki wawa ura. Ko ia ke whakakato tau ngahi whatongia. Iumua ke utoia watu e ki whakahoha'a koen. Koe whakahoha'a. Ko hia koe teu koe o wholau. O whamanatu mai e palestini ke whakahoko atu, ke whakapapau i o ke kau e wholau, pe ko hii ka pau e hiki ha taurisi ke awe whakataha e moha tau whakatautapa ke ngai kautaha waka, ke holo ke tau totongi, tau alu toko la. Ko ngai mea ke whaika e tokanga, Nia ngope tau whama a pōpu paanga mō lau fō lau. Kau kapau he kake tau tokanga ke whaiatupe ka mātā i hene kei to o maa maa mo to o whaingofua, te tau ongo te tau mawhasia, i hano toki o hofi pe i he mō me ni ti whaka o si. E ka ke tau area pa mweanga whotutu a ngāhi lao o whai wholau a ki. Ka kumahino pe ka te ki tau tolu ko taimi hikia koe a ngāhi totongi a wakapuna pa mwe wakatahi pe koe ha ngāhi whakamore kehe i wā a taimi koe u whai a whai wholau a ki i he koni where nisi. Koe a ke whai pe e tau teu teu i ka ngāta pe e tau teu e wholau ka tau toi teu teu pe fo ke i taimi lahi. A ngahi me a tuha mo tau ke tau teu teu ki ai. E i ai moho tau ngahi teunga ke teu teu ki ai. Ko tai me whakahoko atu ai a e tau hiwa e ai ho tau teunga. Pea ke mahi no pe ka te tau tolu ka tau kawatu moho tau teunga ki tonga pe ko wawau. Ko e tau foki mai a o kutuku ai pe ho tau teunga ai. Tau whakakaukau te tau loto lelei. Ke fua ke ho tau te ngā, maha ki whai anga lotu, pe koe kau koris tutu kū. Koe anga ia koe, koe a mea koe, whaka tau kei atu pe, koe mea ko tau anga maheni ki ai. Koe rea koe ni, mwe whakahoa a koe ni, ne tu oua alo e mauhiwa ki tonga, i he ngai tau, na mau foki mai, ko osi kotoa mau whanki teu teu hono fuaki. Pe a koe mea pe, ke te loto lelei, oa te te tai teu teu ki ai, ke te whae whakamore i heni, ke te teu teu moia, ko te whakamore a ata e alua pe alua. Kaige, ko ngahi whakatokanga pe ku whai atu me he motuani, ke whakaua o atu a tala whatongia ki he api ako o ku tau o whai. Ko ilo pe ukei toi pe ku taimi ka ko hi ko kuau pene o ku hao mai te vita ka marinta, pe te u whai atu pe ki tala loto ko ni, e ko lawe i pe ku whaafehu ia ai motu ani. Ka te uwhai pe ki tala loto koe ni, maka tōnga i he ki ako na e whai. Na e kai si wa uha ako ia. Ka na kuhu ke kolisi marefihi i he tau taha hiwa ono ni ma. Pea ko ku whaka ilonga koe koe kuhu ke ako e taha hiwa ono ni ma, koe tutuku koe ako e tise ma, koe ongo angeia ai ongo ongo. Whakaloloma ke funga whonua ki tonga a hala koe a tahine kuini o feina tonga kun Charlotte. Te kou whakamanatu a ki teia mao pe. Ke kutala noa pe ki mai refihi, kou manatu me rie, koe taimia na toa e taufa, pe koe pouri iho tau ki i whonua. E kai koe a pe foki, e te vita ka marinta, Nea ngahi feriri waki he waa taimi koe ni nā i he korisi maire fihi ai. Te eki ai ke mau whakataha ki mau tolu me korisi siuru ki tapu. Pea nā kuhu ke korisi e tahi wa ono ni mā, pea utoki osi ma he tahi wa fitu taha. Ne tonu ke osi he tahi wa fitu noa, ka nā manumi numi e kupe pāko, o kai ke lā vai ke osi he fitu noa, ka utoki osi ke he fitu taha. Pea uha wai pe, o tō mai ke whonua ni he fitu whaa. Kaike, i he waa i taimi ko ia nea ngai whiriri waki ai. Ko tui pē te vita u ke mao e ko ia ai uhinga na e tupen uri uri ai korisi ko tupo u. Nā ku hu atu mau tupen uri uri korisi mai le fihi ata ata pē, ka e so te hina. Pea lolotonga pē, mau whononga mai maha tau e ua pepe tolu me i ai, ko mauriri o tupenu pulu, o pulu ai peo au koi ke he ahoni. Pea au mahino ke te au ia e lanu pulu u, ko e lanu ia e si a si. Ka au kai te ui loa pe kaha uhi nga na te unga uri uri ai e uraki to uako. Ai na uke i tau he korisi ko tupo u. Na e whai e riri u ko ia he taimi o ko urotonga he korisi ai. I kai ko ia pe, Nā mahu atu o kamata i he lau kalasi te kalasi ua. O vare pe ia ko ririu e lau kalasi ia o kamata e kalasi e kalasi fitu. O lau hakea fitu walu hiva. Wa o koe ka kutau whaka o si ko kalasi taha ua. Kaike, kana e hu ko e kalasi ua o kamata aki. Fo i ririu ia na whahe taimi ko ia. Ko whaeririu e taha nai hoko pe he taimi ko ia. Taimi ana hiki e ngai ongo maatua koen ala taimuri pa mwe sekeritari o tiu talahi i mai le finisiru tapu o koulotonga ke IIP. Hanga he tangata eki o ririu e mau fumalae a ka pulu. Pako hanga ne ririu, ko ulaki matapa ko e huko ki api ako, o ku utehu ko e aia utuwe e fuloto maari e ko e o malae a ka pulu mei hala, o ngabendi ki hala. Pea ku hangea fu hala loa hala pule a ngafu i loto malae e ia, e mau kolosi ko e ai. Ko tai mga na hiki anga e tangata iki un hanga fae fo i liu, o alu e ongo matapa ki ongo mui malae. Ki ono i kai whaka au fo ofa, lanu mata pea a loto malae pea whaka au fo ofa. Mau alu e ongo tafa aki,

0: pahalo ko parani peia mo fotutu u e fakataha e mo kolisi ke hoko ko kolisi pe etaha purea ko etaha fana wa ko etaha pe na hoko i he taimi ko eni na e fai e fotutu a he ako o uraki fakataha i pe a mo kalasi e ua ki olunga ai ko kalasi taha taha mo kalasi hongo fulma ua ko toki fakataha i ko hoko ko kolisi pe etaha Na toki hoko atu ia he toku wako ki hoko, pe a koutui mahalo ko e whaifikau ia ko Sione Havea, na ne whakataha i ko yongo kolisi, o kaike ke i ui ko kolisi mai le fihi e, kolisi luktapu e, ka e ui o a umai ke a honi, kolisi mai le fihi siwi luktapu. Ko e ki iri li ui ia pa ko hanga o tāna ki atu aki, e vai taimi ke whakailonga ea ke motu ani, pe te toi hoko atu e whatongian he tau fo ou pe i kai, ka e kuhiko e kumanatu me ri e ki kolisi ma rewhi siru tapu, o kumanatu ki ai na whai e ngai i whiriri waki, o kua e ngai i whiriri waki fo ou he taimini, ko utui pe ki ai, ka kua ngai li li weni na hoko he taim totono ki mautoru, ai au whai e whakao ani, o kua tala mono atu, ke ngai tako tutu kotoa pe, ofa pe o kua atu e ni ke motu saute, nae toko taha nae fitu, telefoni ma ane afi mi o maru ko e taha e kawa ko tutuku pe a kokutu pe ku fano o mahe a honi ki e fo ile a koe ni o kapa o kua o ate taure ti o ki ai ki e mbo tsaute ko e ko tala monu ati ka teki mo utolu i he tari ui pe a moe teo e tau fatongi a ki he kaha u pe a pehe fo ka teki mo ate vita ka marin ta pe a moe fai fatongi a ko toa mi he polo kalamare ti o te ufakao si atu aki a e tau ki lotu whakaosi pē. O tua mafi mafi, mau whakawhetai pē o whakawhelongo aki ki mautoru i he lea, pē mo e whelongo aki a e ongo o ku whakahoko e tā mai e ki ka mau kauna ngā me ngaro ea. Tokoni mai atua ka pau kweha tono uno e whakawhea ngai, ke whakalere i pē he a Fiona kai tonu, a e mau whakahoi fua ki ho hua whā, pē mo e whatongi a mai ka wako tutuku. Ma ho kore ko toa ngai maro hini, e kresio mao iki ko Sisu Christ. O fai toa fehu me lau mare maan oni, ke mao o fai tiki mao tolu mao pe o na hiri, ka e fai pike tā ngata. Amen.
1: Fa malo lahi atu filimone, hono fa kakato e polo kalama e kawa ko tutuku, pe a koutui pe o ku mea mai ki nao tolu ko ia mei hemot saute, o ku wao le lei pe a ongo le lei ki ai e tau re tio. Malo au pito tau tok filo ngake polo kalama hoko.
2: Malo.
3: Malo.
2: Fatu. Koi tau taimi ku ose tau initi e uafa. Kai o ate tau tuaki, mo tau whana unongo pa tau toki hoko atu ke tau proklama ko ia oku hoko, mo community ko ia awahenga waikato tā kanga e tau fohe. Malo.
4: Oku tau mu a ai nima tolu taha pe ai ke whakama fola atu hangahi polo kalama oku tuunga mau olunga. O ka pau ke pehe ko mau mau i ai ngahi maga tuunga o i whakahoko whatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network i he noa walungiau fitu o no tolu tolu whāua, pe teke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke ke whetu utake ki he mau mawhai o ngau whakatuu ai ngahi maga tuunga ki he whakama fola lea be Broadcast Standards Authority i he noa walungiau tolu o noono hive hivano. Pē ko ho a ahi ki he website i he bsa.govt.nz. Ko e ngahi launga ko toa pē ko pau ke whakahuia i loto he ahu wanoa me he aho na e whakamafolai i he ngalua.
5: Ko e whakaafeni ki he ngahi whamiri poupou ko toa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koe whiohi whakafamiri eni. E kai koha whakataha mau mea toko ni pē. Kau mai i he tokonaki hongo fulu o okatopa ke tau katoa ngā i e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Serena i Henderson ke tau whiohi mo e kau tuu ki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe pō tala noa pia tau laukau aki ho tau ngahi ulunga ngā whakafonua. Oua nā moutō, kai tā ofi lewa ha te pili ho okulupu. Toko hongo fulu ki he te pili. I he mmt.flickit.co.nz mmt.flickit.co.nz Katoa ngā i e whiohi whakatoko ua.
2: Kore whainga maari ko ni, ke watoa i ki whanongo nongo ko ni, ai ako tutuku ko ia ai tupou high school, pe ko ia ako tutuku ako maolunga ko tupou. Ko ho tau aho o toki whakaho ko ia ki he aho tolu o okatopa, o ikai ko aho nima o septema. Whatonga ianga.

0: Kiribati.
1: Sa te pekata banana ka hai tau an ka haraparaba me ni ka kame auri. Na hoi mte song ora ni iria na ki me te inga mon te bas me irora ka inar sim. Ngai tata ni tata iyo chao sa noka. Ina nun te tairi ki ata me aroa ai yo men narata po e manukau Auckland, New Zealand o te aroa yon. Ami kanako bana iyo, ami ka ngora iyo e PMN Kiribati Pacific Media Network. Ibukin ana te te te Kiribati. Te tai iyo sinang ka hai tau sa mga kais poa kine pe na nun te merurunga te mea toa, te kukurei o te te geike pwende mea toa nebe na koeira nta tapi meni rana ko sa mga ngana ki te kaisipo en ina nun ami kongora ayo te kona pong ayo te pi meruwa wa yei pong intena makaina ayo at te pitempa ke uatanga o wapi mo no hua I see the one to get the weekend o sa mga toka rana pa tena makaina e pouroire e oktopa wow where has the time gone ke en ang beisi te day e beisi te day o sinang sinang kakaita upugin te te merurung o te keke a te mea toa na koeira meng kami ar tan ngora yo na mi kong ra yo sina wa gina kon karo kware sina mga mawa ira rikim nam tai nar tai are ko pana tai are sina mawa me irom yai te wa wo wan takara ngai nan te tabes ei mai ra yo inge nani o saka na kwa na yo ye kibe te waan kibe ibukin kau kan am kong ra yo ni riet ntori miya kin kane me tenan kata nua tau pon tenan ane ni ibukin wo wo akim inanun nam kong ra yo panan kiribes me inusirat

0: Te ora ki e te soka karina ngoua ke type 2 diabetes, pon te karina nora ki te soka e tāpanga ki rekena i ro ia kain a ben te petepik. E ki kona nikatoka ki, me e kona antararua ki roi, men kanaki na marake ai ka apongana nakondapatam, o men karaoan te susuo i ro amtokita ke nakonti kliniki e ka akona anipo kia kain a ben te petepik, pa e nareke te marurung o te kakamakuri. Te imetoa nongoran panan 531 PI o Ntai en kongoran panan apen te petepeke. Ntai kan te kampen nei es una kine kangai. Pon a kia ko kongorana. A te kampen nei e poka reyakinam. Ni kongo ko te kan te oraki e te soka nta kaninan wawa ke type 2
1: You're now listening to PMN Kiribas.
0: Spinning the tie about me take us and get away at your at the Miona. You want to pend the iron the menna met the menna. And the tie by Yakara on one time Katokana. Point to one the better one point on meum. Kana harana pata ia ia ere kei rona te ora ki ei o teita para. Teitan bet te taninga, tarapo ni e tawana tawana tawana, te tei a wakua. Montain karawan te ipu buoki e pun tutu kora peta kapana pai, na kon meon te amata. Katai ere re rego pa kona ata tena ni kanikina e arana ki pa fast. Face ke toa F e te ipu ken face ke muam, o e kona antara nipaka ubum ke nimetintin. A e te ipu ken arms ke tapundangam, o kona nori apa ingore ke to kona me kinda te matenten na kon tapon nangam arto bana o ese te ibukin speech a e kona na pani pore na ki ese na paro nam kara pa kau taking action ke to karon te to wa te mokurin te ya man to wa kwa kana ro pa ya kona nori apa ere ke no na te yen kari kina kan ne a wa ko tarponia to wana to wana to wana kana ro pa e bua te nan kan kina ne pa ko ki nori ro te mende te ameta mo ko ki roi kwa wa Taraponi ane pa tōna, tōna, tōna. Ia kia tāki kanuan te minisi wā kua nā pa am kakamakuri e nā kona ane ka wadereke te kamanapai nā kona meaun tōna.

0: Kana rona ba ko wagina business o ye ina ba ko tai ba e kora wa hani. A ko tangi ba ene pusiroi am business. Ayo nem and wanted the matter. Wasan no ta kan amotai. Terapata ni puboki na ko ye kain mauri o kain na pende pete ai ka ye ye business e wakina ai ko to me ko me tanan pota ki ni business ni kaputa ono nusiran ki otero. Tetaka e amotai ponte no e wosi ara ta kasibu de pete peke nuaya ina no ni marawa o ni garo koia ni yatapo e no garo ya raya yo pa akara o ana pete poki ni ka tome ko ngo e te sakari kira ke me pota ki te peua i buki ndi kira ke me am kari kira ke ke to ari kira ke nem business kana to ko waki ke to ko swai waki e rangi ni ka kawa ki pa kona ka pea ara nem business me amotai au agia bona Enara ki amritaki me tokoraki era ka yon uko tanga is bua mai sia ta yen business kain mauri me kain depende bete bete yon musiran kana ko tangiri ane ka bubura am network a nori ri kita bua tana ni popo ke tawrai a na ko online kapaya aram debung na payo nare amotai.nz ke na kon aya social media amotai antai ana taya a bun ngai ya kawai ayo na kontu maneka ari yon ariki. Ha ongora hara pa min ana meroro ni ne mai me the boss in te amotai e henna Jane Edwards yon 531PI Facebook page. E rangi ni koko ongora hara pa te meroro ayo ha ika tiri tiri aro yei pa tira ai amakuri ka in te amotai e atau roi ni pupuki ai.
1: You're now listening to PMN Kiribati.

0: The flu chap, ponte si a capona. Ibuki ate ya mendono watana magina. Ni karo teroro at bi mawo teriki. O ako nga ki karo ba ana suo ana siya ni ko ko wa ba ya sa ni ko rumai si ni siya nanganaki. O no puki ana baba ana menroi o men merung roi na siya ntain ta kamai toro ndu wintayo. E pa ki kapo ki te flu chap na ko ya aini ai ka apiko ko o kain na pen te pete peke a men teroro ni mebu yemen mawo teriki ni waireke. Ni ka pene Sidi ein su the flu, on ka menu yana sira me arausu, o kain na ra community. E ka boa ki te flu jab, na koi amata, e arawata e kan te ora ki rowia, na ron te ora ki ntaburo, te soka, te peko peko, ae kora kora. Tero no tikira ke men tero ro te bi meo noua tiririki o yona riki, e yei na pa ora ki ntapataia. A ka ungaki, pa ana te metuan ka menu ia, men te ora ki ntain taka maitoro ntu wintayo. E kona neke te flu jab, me iron nam tokita, ke iron te sanga neke te pai noraki. Na kona le immunize.health.nz, nori ang anaro na pae kona neke te flu jab, e ya kia pona no koim. E pipita ki te meni noraki a te flu virus, nga iare e tangiraki, pa kona ang anake te flu jab ni ka katoa riki. Ni ka pene, ene menu arausu, treirei, tabu ni makuri, ora komeo no tisi menti oraki, nga na sanga neke te flu jab. Sidi ene bose ina lora, oni katoka, Ke issue the flu
1: PMN Kiribati.

0: Kopi koko. Kame no ana se marina no perito mentiora kinte flu, dain te kame trotoro yo. Gana kopi koko. A e ki kapoa ki te flu chap. Te te ana kon ke tapon nana i painora ki, ke tarponia a ke o anua a ke a ke. Ono wa tuana tuana. Tuana, tuana, ono.
1: Ako na meurin ki te saura man maran pia men ki te pese mei New Zealand, o yuang kande te peua tenaan rongoro wai kake matoto, ari i kukure i eindoa ni ngami ngande, i merena nako te aua ayo, i bukin na mi ongora. Ako na meurin te tairika yo. E sani yongo e te tau teaka pa, e naka meuna ke none a min te NCEA, men te riku oa tanga a wabi mea wanua, au ei are e sani karika te kukure i paniri a tein Māori, o tein napa, ka indapa indapa tepeke yo New Zealand. Ako tana pe te pe yanga tan riri, ba ena kona an ro takina pe te mais, e nga me, nga mais i ate, men te pita ke ena kona an karo ke yo. E takona pe te rongro ko po men te pita ke yo, o ka ira roka te pa anari ei, ni pas tenua mais in da ye subjects. Ena kona an pe an kera ke te kapena mani, da kon te mais e ni mebui me wanua te milion. E pon te ime tona pe nga inu aere ke po te pa ke te few prizes, nga i e pon waki na kona pe te pupuaka, the Middle East, e karika pōpoka in the global oil markets. E tako te Prime Minister Christopher Lutyens, pa men te pā ke te New Zealand fuel supply a epon tau ni karakua November. E tako te mena te Porirua Purchasing Advisor, pa amais te ianusu e a buta a ia kiwi saver funds, ni kai tara pōn mea uia a kainanui. E tako te rongoroko pa te ian beneficiaries yon New Zealand, a karika e si wa bubu ane mepi me to wana tara ante wiki po ni min are estan ta wak pon na yaus ni mega. Asa na ba Māori Language Commission ni ka unga ia tukora ki ei are iri ni e ka pon ana ante te reo Māori ki te tetan Māori pa ana pon ka pon ana na ke te mega. Kana i bure na ba au asu ana ba pa tukora ki ka ara pa kau ate ante tete ni Māori apun ni ina pa ni bubuki. Ayon Christchurch, the University of Otago, e kauha anatapo ndiri e po tēnu pupua te milion te kapena mani ana, e rake pa te Waihora Medical Campus, o anu pusa mai e te maise, tōna tanga ane me pua maise a te, o tēnā staff. Wanda te pēo tēnā na pateita, wari rake, pukin na mōra an kēn panan pia minikiri pasi mei o New Zealand, pun stay tuned napa, na kon naraka ngora ayo, sa na mga rāna kōriki me te pēo wariki, a ina nunda pa te awa ayo, e panan pia min kiri pasi, Rami Tan Charles, ma nei,
2: ta... Gararo na ba ko wakina an business, o yei na ba ko taia ba e korau ahani, o ko tangiri ba e na pusiroi an business, ayo nim, e mwanta te mero. Ko sa nungo tekan amotai, terapata ni pupoki na ko ia kain Māori o kain apende betepeke ai ka ia ia business e awakin na ai akoto meko me tanaan potaki ni business ni kaputa ono New Zealand ki Aotearoa. Te teaka e amutai pon tino e uusi a rapakasipu de betepeke ni waia ina nuni merawa o ni karukuia ni iatapu. E na koroa iarai ayo pa a karao ana pe te pupoki ni katomeko ngoe te sakari ki rake me pota ki te peua i buki ndiki rake me am kari ki rake ke tori ki rake nam business. Kana ta koa waki ke ta koswai waki e rangi ni kakawa ki pa kona kapea aran nam business me amotai au agi a bona. E nare ke amri taki me te koraki e raka yon uotanga isi pupua mai siya tayen business kain Māori me kain da pentepetepeke yon New Zealand. Kana ko tangiria ni ka pupura am network, no riri ki tapeo watena ni pupo ke tauroi, nako online, ka paya aram debong na payo, nare amotai.nz, ke nakon aya social media, amotai. Antai ya nataya, bon nga iya kawai ayo, nakon tumaneka, ari yo anariki. Ongora harap amin, anamaroro ni nemai, me the boss nte amotai, Hannah Jane Edwards, yon 531PI Facebook page. E rangi ni ko kongora ana pa te meroro ayo, o e ka tere tere roa yei pa tera ai a makuri kain te amotai, ai a tau roi ni pupuki ai.
3: O, mendam katano tāne, karo koira nartai te pewat minis, na kon te awa te pui meto wana, tai mamana ngā te awa te meto wana re, kono roa ki ron chao seno kai bukin te tai an rongo roa te wiki ai yo ke, ngai are ke mei, pa te pewat minis, o kona roa na ki rongo roa, pa e kāre ki nanun te wiki ai yo.
4: You're now listening to PMN Kiribas.
0: Kona roa ta ki dousu at community ipun men te takakaro at the Campbelling, ki te takakaro me te kāse o teman. Gana iei ro rom ke gana iei ako taia. Tō iei na pa te nōrakin anua ai ka apitakin naru nei kai
1: eki ko ko ta na mane ke ta ta ka na mane e te me to an tangi la te ta mane ke ta ni bu si te mane yo nga ni me ro ro ki na ta ka te gambling e ki ri ka ku nga na ta ka ro nta yan ka ka ki po su la pa ki te pe wai la ki te gambling man ka na e re ke ro ma ki ka ne o e ga ga wa ki te me ro ro ni ka ri ki te bu bo ki nga na si me ro ro ki na te ka nga nga ni re ki me te gambling se bo ni bu ki ya ra su ro ro ra ni ka sa ba te ra te pa ka ka na Ona ko ngai ana baba ana ri ni meroro kina taka nganga ni kari kia te ipo boki me puni me iro ia te nan support services. E ta rai te Pacific Gambling Support Services kien te tarapon ke to an kaisipo minke face to face ni meroro mankwe. E ki ka boki te ipo boki ayo e manu e karawa ki puni iro yo amatai ka asan te yakina ki amatai ki a professional. Ngai ari ngana yei dorom ki to yei akotai apa e tangira na babokana. Kokonan tarponi ya gambling dan nambai helpline ake wanu ake ake ono wani mewa awa ono wani mewa wani mewa ke free text na kondari wanu ake ake ono wa apunta tai na ba ari kota ko pa kokonan no ngawari ye a ko pun ko na ria online de nare safergambling.org.nz/support

0: Kopi go go. Kamano arapatam, anasim, arina no nipiritam, mentioraki, at the flu, and tain takamay turuturo ayu. Ngana kopi go go. Eta uruay teisi bukin the flu, awa kia puona. Tete me am tokta, ke me am tapo nanay pa inoraki, nda tapo are ko mega yei, ke pantarabonia, akea wanua, akea, akea, onoua, tuwana, tuwana, tuwana, tuwana, onoua.
1: Nako yung koya reo kumomoko, o korina kong tiyo norak, o es, tiyo noraki pantawana te tapo, e tapo aki te moko yei, ngayari nkana aruna pa ang koya te samoko, o kukarina, din na kong tiyo noraki pato, ko ora kine beke o wakarina kin to nora ai kai te yen bo boki ai ka eta roi te counties manakau hel ni boki ko ye ina non sukum jo nora ina non nam tai nora ki o to ya ro te pere tangiran te kan mo ko ki o yen kanang ko e pate samo ko e ko bunta tani ye pate samo ko ko e ki o nanona rapatam ki system ye ya yanang tani ye di nikitin nari ngayaring ka naro na pataw ka bun karina na ben na ki moko o ka nga e ko na ande ki ari ko na minga waka ki ko na ki rau ki ay ngayari enang kukurei ti kaunjis manukaw ni buka kainanom on tauruay na nga ti nikitin replacement therapy kiti NRT ibukin ti batches the lozenges outcome kakan de moko bun tuwana de pa yarang kanga kakakina iro ya tapi men ang yare nang kakawa ki pa ako na tete na kon nam toa kita ki amnes kana ako karuna pa ko kainan wa pokam ibukin nam journey ni katokat de moko o yang tong ko yare ko bun tatani yay no ora ki kita bun yay ora ki mari ko tatani yay hindi rin na kon doon no ora ki ibukin ako te samokong ko ako konan take a step now pa ako na smoke free. Anong dapat na tinan options o ibubukin, ibukin tinan po ka nakatokan tiyo mo ko kukunan. Andi tayo kami amtawa kita amnes, kaya kuman ko na naman tarapon tiyo nang pari yaki kapuwa kari akia vanua akia akia ni meawa onowa ruwewa ni meawa onowa vanua. Onko yari yako pikoko metis sa moko nebe angkoy katokan nebe tiyo mo ko punta pa ito wana nebe erangin kakawak ibukin me nasim arena nun piritom. Kukunan seek help na kung nam toa kita a midwife ki amnes, kini po darpon na kung tinambari a kikapuwa kari, a kia manuwa a kia kia, ni meawa onowa ruwaywa, ni meawa onowa vanuwa.

0: Kona mewra gyda sangor am yr banan bu ymyn gyda bys mai New Zealand na gyda bywyd yn anodd o'r hosas anodd o'r rai bwyn mynd ar yr hwn cadig ar ono os yna ron i'n gami ein gan yn tew a yw bwgyn na mi yw o'r a bwyn di yng ar i gyda bys gai gwrdd di mewt o'n o'r i'n banan bu ymyn gyda bys mai New Zealand Rami dyn Charles a neu ta dyni o stay tuned o'r a nara ron o'r bywyd hosas anodd o'r rai bwyn mi the week i a yw kona Māori Rami Dan Charles a na wariki i rongo nukai mi intatai eo keke mai. Kona Māori. E sani yongi da tautaka pa enaka mauna ke Indonesia mi inti NCEA pun mentiri kua tanga wapi maunua. Awa yu are e sani karika teaki kukurei puni rui a tein Māori o a tein napa a inda bende pitipika yon New Zealand. A sani kua tana pa ia tepe ianga tanda i rei pa enako na anrota ki te maisa e ngā mete ngā maisi a tei pun mentipitaki anako na karoke. E tako na pa tango rongo pa mentipitaki e a gai roro ka dai pa ana rein pas te nua mai sin ai a subject ana kona ana ban kai kera kena mai sin te kapena mane na kon ne mapi ma wa nua te million a e pon te meto ana pan gai nuera ke pon te pa ke te few price gai e pon wa ki nona pa te bubu kan te middle east ari e kari ka bubu kan te global oil market e tako te prime minister Christopher Luxon pa mai sin te pa ke the New Zealand fuel supply e pon e tauna pa ni karo kote na makaina in November. Ito ko tamen na te poriru a budget advisor pa amais tena nusu e a san buta ya kiwi saiva fund a ni kai tara bone mea ui a kaino ni. Ito ko nape tenono pa tena beneficiaries yo New Zealand a kare kia si wapu wane mea pimeto wana tara antu wik pa ni min bone na yaus a yaus ni mea kangana esan tau. Asa the Maori Language Commission ni ka ungai te koraki e ariri ni a kapongana ante tete ki te reo Maori pa ana kapongana na kia te mea ngana aro na paipure. O aswana pa te koraki kana anangira paka u te tete ana ponia ina pa nipopo. John Christchurch, the University of Otago, e kauka anatapo, e sana kauka anatapo ni teririi, e po tene pupua te milion te tara pona, e rana kipa te Wai Ora Medical Campus, o e sana pa nipusa mai te maise, te uanatanga ni me pupua maise atei, ni kotaki me tansariri. E sani yongoye dana sano pa ena kati reki ene mengo numai siya prisimen po pon ipukin katua me wan taruan tenan public transport ngana arona pa yukin tau tea ka imin tiri diri ni ayo. E sana kona katano at dana sano ay pon imin kau kan te city rail link iro ya ena kon ga metenga at po tenamata the weekend ano. Ena kon ni mea wate semare ni mea wate bidion bon te karikira kayo. A e tea kina ki pa ye pisima karikin kai te peon mo manangan taye. As a Foreign Minister Winston Peters, naki pusamaya trono wari angkoa, ena karawa ki yon New Zealand Pacific Island Forums meeting, tiri kia naro. Eri kia yu poni minno sana kon dana taya kata cabinet are tak, pa iya ki kong. As a tangina tiri papa, ena ka wari kia mai sinti ki we save a contribution sana kon dana wat percent, na ena ki kai ruru iya taana makuri, pa ena tawa ki iya contribution sinti taina pa yu, kai erangina bobo ka ponte meo, men ro taki te pota nama. E tako tau, tau wana te pota ki te Māori Health Organization, ba te nan Bokim Trust, a ka pongana a pua ka te maisen mani wapi me wanua te mirion. E a pon dia inako ia, te mani ane a pon dia inako pua ka arun te nan communities, ai ka kaino no te popo ki, ai wari ka ikarik mani. Yon wanua tu e tako te pairasi pa te mi tirio ni ka mimi ke te miracle, ai a meu kain te kai buke e MV Matui Ferry ke e ina koi marawa. Me a era watana pang kai e ka apan asana buara pataia. Yon tuku kailans e taku te sa karaki ke te historian te mennan te apayu pa te ora ke ka asana pan karawa te makuri nurupai na kontenaan Edstone te Nikau Cemetery apan dia in penene kapore. Katien tuku kailans board upgrade e na kona ana buo ana baron na niango American tararua ani ka pōwana ana pete pain pōk. E tāko te International Relations Expert, Dr. A.I. Kilipi, pa aki a te kupana ko, me te mimi inga i e tauroa i Amerika, a e tangira te makoroa e Penrin, pa e nariki pa te Friendly Board, pa e na pōka ka manu an te ono te pitepeke, pune mai rui e tāni au awa, e na ke aroko ono te merawa in te pitepeke, a e na pōka na pāro na karikira ken, a ka manu an te kaupai in te apa, na ron te minerals. E tāko te rongorong karikira pa e tauroa inga i Amerika ni kotake manu silan, ni pōka mana na kinta karikira ka iyo, e maisena, te pupua o tō wana te milion te tara te upgrade i on the port Penrin, ke te Penrin port. E te mito te Green Party ni ka manua anakaini pere yon te Kiwi Mart Policy. E taka te Green MP tene au tuino pa kame anakuan te publicly owned supermarket chain e na poka arun po roain tena na marake na koia tena an Kiwi families. E sa tia pa PC ni ka tanota te ka nganga ke te HIV emergency yon PC e tako te Ministry of Health pa e nako nunungau ni maisi e kawai e reke iroia te HIV. E tāko nāpe tāro rōpa, ia i riki, a kunia ki nāpe i roia te HIV, puni mante susu, e te penepe karoki, yon te apeyo. E kāna kua naka uring te safe travel, puni nako ia tāna mamananga pa, aria in tutuko ia, puni mante ora ke yo, puni mante maguri nāpe ni meneri pore, a ia kima. E santa ko tari pa pāti, pa e na kāna na ua tain te visa free travel, nako ia kāinda pende pete peke yon New Zealand. E tako te pāti e iu pai na pipiti, o meni pōro ina pēnako ia tēnā nusu ni mga kais pō pūni me iau kora iora ki, ke ndoko na pēni ka e te pōtaki. E tako tono rōpa skara kia pa, a sani kōta kukura ia n pusimai e te iau a iu tāni kai riri pūni mena pēnta pēti pēki, pa e sani kauka te iau ke ni kauka ngai te tenumua tēna makaina at visa free, ndoko ion nusira. Sapi ni kau meki na pēngai te National Party ni kōrawa te katamaroa ntai en supermarket ion nusira. Ayong ia pa in a war with the separate chain ni kariki ana pa tenua tai en supermarket groups e bubura. E tako tenoro pa de consumer New Zealand e sana pa utoka ti yango yo. Na eki poroi ni yango me te hect. E tako te act pa en tutokoa ti yango yo. E sana karo kwa na tega de panatus ni taku pa e riein pa utoka ki mea wia oron tararua ki a tei e tako te charity Puata kayo, the panatus, pa epon kona ni puata maise apupua ni mabui te pidion taran tiri kupata ni mabui ngana rona pa akito pa akiroi aru na yaka inono te ai mea yaka nganga o ate ika wadeki on New Zealand. Na etangi te panatus pa tenan political parties eka aya wangkai atini ya kiena konti ausintei ana mon pa ia aya topa pa ana wanto nga akiroi ate in New Zealand inanon takai diri ate meroa ate tau te. Alga pena te roro. E tako riki te reipa pa e na tutukua e na katabua ka na pa rikira ken pōn pai. E tako Chris Ipkins pa tapeua tina an kampana e rangi ni pōbua ka arun na ia pō e ia sāsini e te pōto na ambeta ni pōn pai na koi a narun pōn te amarake e rangi ni pōbua ka pōn te pā. E tangi ri anapa te reipa pa e na rina non te sua arun kata mea roan tina an itera aikai. Awarangi e te saura e gane tapeua tina roon roon Ka ki motu ta sasani ka tōrai apuni men nara rūn kareke rōno, ara kantani ngā pāia tamaro am teiri kai iu, kua pēsina arapa men nam tabu are koro ni ra mei ei, banaan pia men kiri pēs mei i New Zealand.
1: Menam news ai po on the week ai uane karkoina nartai e wanua rua wate menis minti awate pui meta wana o sina reisu koma me te kona iyo taita para so ho ke iron TJ Irax o sina te meto nam kong rai o panani kiri pes ngai roami tato ni tata iyo chao sanoka ni karkoa res ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Dai tapa dai koro ki tena ina lontia ngamani. O te yen pain tangi dani kamerato no koe tana ma kurin tau teka. Ipuki ni kare kien te kanuanga. O kapiru maa kaan te bebeire e nare ki yei te mepio. Era na ki te makuri ane pa te kamerato ni pepeka ni kawain. O pun te pure nepe e rangi na wawata. Ngana e koro ki te kamerato iru ye gaini usinan no koe tana makuri e kaina pen te pepeke. E kapu kaka ki yei. Aranara community o men da kena pe onu me kena ia ia ta ki ai narana e tramarato no ko ia petara au era enang in trabu kana pe men pera kana pe ia ran nusiran kana ia te paia ko ia paia ki koro kroi e tau roi opposite the serious fraud ni pus mai te tang tang me te ripo sini ka waina e mano o na kena pe ta ki te ameta e kar ko te tang tang ki te ripo sane ia te pera monte ka gawak pa sina ka menua tekan ara community o ina metan apera e New Zealand. Sina ini karako ara tang-tang e imanu nakon sfo.govt.nz.

ka po ki te flu jab na ko ya ai ni ai ka apiko ko o ka ina pen te pete peke a men te ro ni me bimene me o te riki ni waere ni ka pene se ri en su te flu o ni ka me no ya na sera me ara usu o ka ina ra community e ka po ki te flu jab na ko ya amata e ara wata e kan te ora ki ro wia na ron te ora ki te bro te soka te peko peko ai kora kora Tero nuri kira kia men tero ro te bi mea noua tiririki o yona riki e yei na pao ahara ki na pataia. A kau ngaki pa ana te imetua ni ka mea noia men te ahara ki nta inta kamai tero ntu wintayo. E kona neke te flu jab, me iro na mtaukita ke iro nte sanga neke te pai na haraki. Na kona le immunize.health.nz nori anga naro na pae kona neke te flu jab e ya kia pona no koim. E pipita ki te meni na haraki a te flu virus, ngai are tangi raki pa kona ngana ki te fruit jab ni ka katoa riki. Ni ka pene ene menua rausu, treirei, tāpun makuri, ora komeo no tisi menti ora ki ngana sa ngana ki te flu jab. Se te ene bose ina nora, o ni katoka te ora ki ke issue the flu jab.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Kia ora ki e te soka, karinan wawa ki type 2 diabetes, pon te karinan nora ki te soka, tāpenga ki te kena iro ia kain apen tepetepeki. E ki kona nikatoka ki, me e kona antararua ki roi, men kanaki namaraki, ai ka apungana nakondapatam, o men karawan te susuo iro amtokita ke nakonti kliniki e ka akona nipo kia kain apen tepetepeki, pa enareke te marurung o te kakamakuri. Tei metoa nongoran panan 531 PI o ntei en kongoran panan apen tepetepeke. Ntei kan te kampein nei es una kine kangai pon aki e kongorana. O te kampein nei e poka reiakinam ni kongoko te kan te oraki e te soka nte karinan wawa ke type 2 diabetes. Kona
2: rota ki te su o te community ipun men te takakaro e te kempling ke te takakaro me te kase otaman. Gana ia ira rom ke gana ia ia kotaia. To ia ina pa te norakin anua ai kapita ki naru nei kai e ki ko ko ta namane ki ta ta kan namane e te imeto antangi rat ta ngomane ki ta nu busi ta mane yo unga ni mero ro ki na ta kan te gambling e ki ka ku unga nan ta ka ron ta yan ka ka ki posu la pa ki ta pe wa ira ki te gambling man kana e re ki ro ma ki kan ne o e ga ga wa ki te mero ro ni ka ri ki te ipu boki nga na si mero ro ki na te ka nga nga ni re ki me te gambling se bon boki ara usu ara ara ni ga sa ba tra pa ga kana O nga unga iana papa anari ni maroro kina te kanganga ni kariki a te ipu boki me puni meiro ia te nan support services. E tau rai te Pacific Gambling Support Services kin te tarapon ke ton kaisipo minke face to face ni maroro mengwe. E ki ka boki te ipu boki ayo e manu e karawa ki poniro yo amata ika asan di yakina ki amata ike a professional. Ngai ari ngana yei dorom kito yei a kotai apa e tangirana pa bokana. Kokonan tarapon ia gambling danam pa e helpline ake wa nunga ake ake, ono wane mewa ahua, ono wane mewa wane mewa, ke free text na kondare, wa nunga ake ake ono wa. Apanita taina pa are kotaku pa kokonan no nkawaria ye. Kokopunu wana pa no ria online, te nare safergambling.org.nz/support.
0: You're now listening to PMN Kiribati.

0: Nā koe mko ia reo ko mōmoko o kore nā kon Tio Nāraki. O es, Tio Nāraki pandawana te tapu e tapu aki te moko iei. Ngā ia re ngana aruna pa ngko e te samoko o ko karina. Ndi nā kon Tio Nāraki pata ko Nāraki ne peke o ko karina ki Tio Nāraki. Ai kai te ia ni pōpuaki. Ai ka e tauroi te counties Manukau Health. Ni pōki ko iei ina nun sukum Tio Nāraki. Ina nan nam tai noraki o to ya ro te pere tangiran te kane mo ke o ian kana an ko e pa te samo ko e ko bunda tani e pa te samo ko ko e ki o nanuna rapatam ki system ye ya ya nan tani e di nikitin na re ka ya ren kana aruna pa to ko bun kare na ne ben na ki mo ko o ka nga e ko na ande ki are ko na mi nga pa ka ki ko na ki rau ki Ai ngai are e nang kukurei te counties manukau. Ni pua ka kainanam on tauruai nanga te nicotine replacement therapy ki te NRT i bukin te badges the Los Angeles outcome. Ka kan te moko pun tawana te pai erang ka nganga ka kakina i roya tapi men o ngai are nang kakawa ki pa ako na te te anakon nam toa kita ki amnes ka na ako karuna pa ako kainanua pua kam I bukin nam journey ni ka toka te mok. O iang tong ko iare ko pon tatani ngay no raki ke tapu ni ngay o raki mari. Ko tatani ngay ni rin na kondo no raki bukin na. Ko te samo kong koi. Ko kona take a step now. Pa kona smoke free. Anang dapat te nan options o ibupo ki I bukin te nan po ka ni ka toka te mok. Ko kona data ki mem toki na amnes ke ko man kona na ben tarpon te nan pari. Yaki kapo wakari akia vanua akia akia. Ni mea ua onoua ruaiwa. Ni mea ua onoua vanua. Onko yari yoko piko uko me te samoko na ben koi. Katoka nebe te moko, punta pa ito wana nebe, erangini kakawaki, ibukim me nasim are nanun pirito. Kukunan seek help na kundam toa kita a midwife ki amnes ki na punta rapon na kundi nambar ya kikapuwa kari aki ya manuwa aki aki ya ni meawa onowa ruwaiwa ni meawa onowa
1: PMN Kiribati.

0: Kona mewra gyda sang o rai mae'n banan bu ymyn gyda bys mae'n New Zealand yn gyda bywyd yn anodd o'r oes yng Nghymru yn mynd ar yw'n cadw gyda o'r oes yn arwain i'n gymru yng Nghymru yn tew a yw bwgyn na mi yw o'r oes yng Nghymru gyda bys gai gwrdd ddim yn dod o'n rai'n banan bu ymyn gyda bys mae'n New Zealand Rami Eden Charles a neu tatu ni o stay tuned o'r oes yn arwain o'r oes yng Nghymru yw bwgyn mi dy wiki a yw kona Māori Rami Eden Charles a nā wariki i rongo rongo i mi te teia i o keke mei. Kona Māori. E sani a oi te tau tēra pa e naka mauna ke ndoni a mi te NCEA puni man tiri kua tanga wa pi maunua. A wai ua re e sani karika teaki kukurei puni rui a tein Māori o a tein pa a inda pente pitipika i o New Zealand. A sani kua tana pa ia te pa ianga tanda i rei pa e nako nā nro taki te maisa e ngā me te ngā maisi i a tei puni man tipitaki a nako nā karoke. E tako nā pa tano rongo pa man tipitaki e a gai roro gadei pa anaria in pas te nua mai sin aia subject. E nakon ana pa ni kai kera kena pa mai sin te kapena mani nakon ni mapi me wa nua te mirion. E pon te metona pa ngai nuera ke pon te pa ke te fuel price ngai e pon waki nakon pa te pupuakan te Middle East ari e karika pupuakan te global oil market. E tako te Prime Minister Christopher Luxon pa mai sin te pa ke the New Zealand fuel supply e pon e taunap ni karoko te namakaina in November. E tako te mena te porirua budget advisor pa amais te nā nusu e a sanibuta i a Kiwi Saver Fund o ni kai tara bone mea ui o kainanui. E tako nape te nono pa te nā beneficiaries i on New Zealand a karakia si wapu wane me pimeto wana tara in the week but i mean bone na iaus o iaus in the mea kangana e santau. As the Māori Language Commission, ni ka unga ia te koraki e ariri ni a ka pongana an te tete ki te reo Māori, pa ana ka pongana na ki a te mea unga na arana pa ebure. O aswa na pa pa te koraki kana anangira pa kau te tete ana po niaina pa ni popo. John Christchurch, the University of Otago, e kauka anatapo, e sana kauka anatapo ni tiriri, e po tene pupu a te milion te tara pona, e anakin pa te wai ora medical campus, o e sana pende kusama e te maise te wana tanga ni me pupua maise a te ni kota ki me tansa riri. E sana iangoi e te nasano pa e naka tira ki e ni mengon maise a prisimen a po wan ipukin katoa me wan taruan tanan public transport nga narona pa iyo kin tau teaka i min te rinirini ayo. E sana kona katanoa te te nasano a ipon i min kaukan te city rail link iro ia e nakon tanga me tanga te pota nameta in the weekend ano. E nakon ni mea ua te samara ni mea ua te bidion bōn te karikira kai iyo. E te akina ki ba e pusima karikin kai te peo ni mamana ngantai e. As a Foreign Minister Winston Peters in naki pusima e trono wari angkoa e na karawa ki o New Zealand the Pacific Island Forums meeting te riki anaro. E riki ayo poni miin dosa na konda na teaka te cabinet are tako ba e aki kongwa. E santang ina teripa ba e naka wari riki amai sende ki we save a contribution na konda no what percent na e naki kai ruru iya taane makuri pa e na tawa ki ai contributions nita tai na pa iyo ang kai e rangi na bobo ka ponte meo man rota ki te pota nama. E tako tau atawana te pota ki te Māori Health Organization pa te nan Bokim Trust a ka pongona po ka te maisin mani e wapi me wanua te milion. E apondia ina ko ia te mani ane apondia ina kon po ka arun te nan communities ai ka kaina no te popo ki ai wale ka ikarikaman. Yon wan watu e tako te pairas i pa te mi tiri o ni ka mi mi ke te miracle ai a meau ka in te kaibu ke e MV Matui Ferry ke e ina koi marawa. Mea era watana pangkai e ka apan asana buara pataia. Yon tuku kailans e tako te sa karaki ke te historian te mandan te apayo pa te ora ke ka asana pan karawa te makuri nurupai nakon tenaan Edstone te Nikau Cemetery apon dia independent kapore. Katia te Cook Islands board upgrade, e nako nana po gana pero nana niyang o American tararua o nika po gana na petapain po. E tako international relations expert, Dr. A.I. Kilipi, pa akia te kupanak, me te mimi inga i tauroa i Amerika o e tangira te makoroa penrin, pa enariki pa te friendly board, pa ena po ga kamanuan te onan te petapake, puni mairu i tani o awa, e na kia roko te merawa in te petapake, o ena po gana pero nika rikira kien, o kamanuan kaupain te ape, na ron te minerals. E tako te rongorong ar skarakea pa e taura inga i Amerika ni kota ke New Zealand, ni buo ka mana na kinta karikira ka iyo e maisena te pupua o te wana te milion te tara te upgrade iyo on the port Penrin, ke te Penrin port. E te mito te Green Party ni ka manua anaka ini pere yon te kiwi mart policy. E taka te Green MP tene au tuino pa kame anakuan te publicly owned supermarket chain and a poka arun po roain tena na marake na kuya tena an kiwi families. E sa te apa BC ni ka tanota te kanganga ke te HIV emergency yon BC e taka te Ministry of Health pa enoko nunungau ni maisi e kawai ere keiro ia te HIV. Eta kuna pata roro ba ye iriki a kunia kina pende ke iruia te isabi puni mente susu e te pende pende karoki yon te apayo. E kana kua naka uring te safe travel puni nako ia taan mamana nga pa aria in tutuko ia puni mente ora ke iyo puni mente magurina pende mene ni pore a ia kima. E santa kuta ni papati pa ena kana na ua tain te visa free travel nako ia kain da pende pende pike yon New Zealand. E tako te pāti e iu pa ina pipiti, o mena pōro ina pēna koi e tana nusu ni mga kais pō pūni me iau kora iauraki, ke ndo kona pēni kai e te pōtaki. E tako tono rora pēskara kia pa asana kauta kukura ia n pusimaya te iau ngai iu tāni kai riri pūni menda pēnda pētipiki, pa e asana kauka te iau ke ni kauka ngai te tenumua tena makaina at visa free ndoko ion nusina. Sabi ni kau mekina pangkai te National Party ni karo wa te katamaroa ntai yung supermarket yo New Zealand. Ayong iya pa ina wo wa te separate chain ni karikia na pa tenua te yung supermarket groups e bubura. Ata ko tenoro pa te consumer New Zealand e sana pauto ka te yung ayo. Na yaki poro in yung me te hacked. E tako te act pa ina tutukoa te yung ayo. Esan karo wana teaga de banatus ni taku pa e riein pouto kaki mea wia oron taru waki a tei e taku te charity puota ke yo e te banatus pa e pun kona ni bua te maise apupua ni mebui te pirion te taran te riku wotanga ni mebui gana arona pa aki to paki roi aron na yaga ino no tei mea yaka nganga o a tei ka wadek yon nusina e tangi te banatus pa tenan political parties e ka ayang wangkai atini yaki eno kontiaw sintei ana mon pa ia ai atopa pa ana wanto nga ki roi te in New Zealand ina non takai diri at the maro at the hotel alga pena tro ata kuri dere pa pa ena tutuko a ena katabua kana pa rikira ken pon pai ata ko Chris Ipkins pa tabu atnan kampana era ini boboka arun na yapo ai assassin ye te poto na beta pon pai na ko ia naron pon te marake era ini boboka pon te pa e tangi di anapa te rei papa, e na rina non te sua arun ka te mea roan te nan i tera aikai. A warangi e te sangura, e kane te peo te nan rono ron, i ka kimoto te sasani ka tono rai apuni men na ra run karike rono, ara kanta ninga pa e te mea roan teiri ka iyo, kwa pesina arapa, men nam tabo are e koro anira mei yei, banan pia men ki lipes mei i New Zealand.
1: Bringing Pacific people together.
2: Ka Māori men bananam kong raio, banan kiribas mei New Zealand, PM men kiribas in the day a yo on Naroni kun te weather forecast. Ke ta wan kan wan min pong narun nar kota tani yei. O sina mwan na mwan tarakin aratapu e Aotearoa New Zealand men te North Island on Rorika ki na kun te South Islands. I min nane o sina mga raina kin tara a pera e kiribas te popoto. Agora te songora nta wan kan wan min pong te tairi kai yo kanamekina gen de North Islands i kai tai an kanni kanamekina ge bahia i te roa iai ni iriana ge mea tautana te kakarau o ai po ni iriana ne me te tapo e whangarei o arakawa yo e tamaki makaurau ke Auckland kanamekina ge bahia i te roa iai ni iriana ge mea te kakarau tautana ne pe o ai po ntiaro ne me Hamilton ke kirikiri roa o New Plymouth o Palmerston North. Rotorua ngane te tairika iu e kanamekina ki pai ei te roa iei ni rena ki me te wanangnang o ai puntiaro nanebe me Kispin, Taupo, Neipia. O Rorika ke nako in Wellington kane kanamekina ki pa iei te roa iei ni rena ki me te angang tautana te tapo ane. Rorika ke nako in the South Islands, Nelson te tairika iu e kanamekina ki pa yei te roa yei ni rena ki me te wanangnang o wai pon te aruna nebe me Plenum, Christchurch, Te Maru. Te tapong kane e Dunedin, kane mekina ki bai yangang te tapu i kane o inwe kako, kane mekina ki pa yei te kakarau yei. Queenstown te tairi ka iyo, kane mekina ki pa yei te roa yei ni rena ki me te kakarau nebe tautana te tapu ane. Sa tarang kani au nan na bera e kiripesi e tangira ki roura o kanamekina kin kani yon makin me butari tari pa e wanang nang o niriana ki me ta kakara una peta utana o mera ke ye beyang tarawa me maya nang kani e kanamekina ki te wanang nang ne peta tairi ki ai niriana ki me te utana te kakarau kuria rano ka pe meme e kane me kina kine pe te wanang nang te tairi ke iyo te nonous te pito ue piru menu konau kane me kina kine pe pa e wanang nang te tairi ke iyo ane kakarau tautana ono tua tamene me arure ang kane kane me kina ki pa ye ine pe te wanang nang I kane me ta kakarau tautana pa anape nepe ai pon te arune nepe I kane te wanang nang me ta kakarau iriana nepe Tierai nang kani kana makina ki pa ina wanang nang te tairi ki ayo ni iria na ki me te kakara una pe tau tanan tapo I kante tapo ani tapo airan bonciaro na nepe te wanang nang me te kakara u o Christmas nang kani kana makina ki nepe te wanang nang me te kakara u tapo tapo ua o kanton kani I kana makina ki nepe ki te wanang nang I kani ni iria na ki me te kakara u nepe o gora te songra wane mueta focus ta wan kan wan min te pong te ipukin ngongoran no kondam ko ang rayo panan kiri pas may nusiran o ay po nirian na nepe may kay ti with a focus na ni kaya ti yate ka ni roro men naratap ayo na koyim ko yari kung rana kon am kong rayo taratara ime auri min tapo na ko kaya kamna na ko yai ke kana kamna kabungan na ti kawain ti botan no amet ati kamna drive ke kam pass ka ke rito bere pe kakabungan na nepe mi safety yo swan ta kawai tapo na ko kaya kamna na ko yai ururi nga nepe me auri min me rawa ke ang kamia kaya kamiyong wati ti akawa kita pun ti mamanang ay inanun merawa ke kita ari nakakiyo na mita po are kamna na kuyay ururing nga na pe mera mi safety nta po inanun merawa ke atay mamanang ang tayo na ko kamino yung kami mente te kakaraw tiriring kami ake kaya ita kakaraw na mita po kito ang kami arigay te maituro na mita po kamino na pe kamino yung kami mente nora kente maituro ang kami ake kami na tapo ki kora kora te riri ngai ki to e ka bua bua mi tapo te mama ni ngana pe mi sunscreen ki kamenu in kami menta I ne pe nora ki ne pe te riri nga e na te kroi mi weekend na yu ki ai pun ka penian to wana ri ki te weekend o ya pe pene na weekend te pe te mbate na makai na yu sa rei ta ki miang kami na rape wari te meauri te roi o te tapo mua o good night

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Oi pontinga te gamauri o te gatikera i na roia. Kora ki eke aspara i a pekende pong te wike yo. O tinono nabe te weekend. Pun te gatikera i men banani Kiribati ni bukin na mi tokane kai ere gama ewe ka te manikari i anariki na mi korun to anariki a mi diriki. O ai pun na mi pauare te mauri te roi. O te tapo mo. O tukunan kane iyo kane harisina kana kona kami. Pun

0: ta pa pen the middle of the green party in kamanua anakai pere yon the kiwi mart policy eta ko the green mp tena u tui no pa kamana ko the publicly owned supermarket chain and a poka poro in tiamaraki pundo ko yetu tayanan tenan kiwi families Esa te pae PC ni katona ta te kanganga ke te HIV emergency on PC. Eta ko te Ministry of Health pa e nako nuna ka unumai sei kawai e ere ke iru e te HIV. Eta ko na pe tenoro pa ia iriki e kunia kina pende ke iru e te HIV puni mente su tu e te penikaro kina pe yon te apende te ye. E kana kua anakauring the safe travel puni nako ia tanu mamananga pa aria intu tuko ia puni mente ora ke iu o mente makulina pe nuene pole e ia kimanu. E santa ko teri papati pa e na kana na ua tain te visa free travel na ko ia kainda pente pete peke ia New Zealand. E tako te pati ia iyo pa e na pepeti a opune men poro ina pa na ko ia tana nusu ni menga kais po opune mei mei au su ondo kore pen kea tana na pota ki ia New Zealand. E tako tono rora basikare kea pa e kata kukure ia ni busimai ante ia ngwa iyo pun taan kai riri pun men na pente pete peke pa kau pa ia kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau visa free kau kau kau kau kau Esa pena kau makin apa kaitan National Party ni korau atau kata meruan tayen supermarket ya New Zealand. Ayang oya pa ena wow the separate chain ni kari kia pa tenua tenan supermarket groups ay pupur. Eta kau tenor oba te consumer New Zealand e bauto kata yang oyo. Meki poroi ni yang o meyo te hect ay tak pa ena tutuko te yang oyo. E kanu ana thea kata panatu sonda kupa eria in bauto kaki meyui a orang tararuaki yate. Eta kau te charity e yo pa e kona ni bua te mai se apu bua ni mabui pilion te tara ante ri ku tanga ni mabui kana arona pa aki to pa kiroi aya kaina no o ya kanga te ka o wari ri ke yo nusin e tangi ni te panatus pa tanan politiko parties ana mon pa ya aya to pa pa ana wa to nga kiroi te ino no te kaidiri te tau te Ai, eta kore ki te rei papa, ena tutukua ankatapua dikera ken bon pai. E tako Chris Ipkins, pa tapeo atanaan kambana, e rangi ni bōbōga a ia pō. E sāsini e iei pōn pāi nako ia te pōta nāpata. Naron pōn tanaan na marake, pōn te pā, e tangi rena pata reipa, pa ena rina nun te sua kata mea roan tanaan i te raikai. Aka tapeo atanaan rokono.
1: Pako imko ia reo kumō moko, o kori nakon tio noarai. O es, tio noarai ki pando wana te tapu, e tapu aki te moko iei. Ngai ere ngana aruna pa ngoe te samoko o kukarina di nakon tio noaraki pato ko oaraki ne peke o kukarina ki nito noaraki. Ai kai te yeni buwaki, ai ka e tauroi te counties Manukau Health ni buwaki ko yei inanun sukum tio noaraki. Inanun namtai noaraki o to ya roko te pere tangiran te kane moko ke. O iyan kana ngoe pa te samoko e kupunta tani yei pa te samoko ngoe ke o nanuna rapatam ki system ye ya yanang tani ye ndi nikitin nare nga yere nga naru na pato kapun karina nebe naki moko o kanga e kona ndeki ari kona minga waka ki kona ki rau ki ai nga yere e nang kukurei te counties manukau ni buaka kainanam on tauruai nanga te nikitin replacement therapy ki te NRT ibukin te badges the lozenges outcome ka kan te moko pun to wana te pai erang ka nga ka kina iro ya tapi men o nga yare nang kakawa ki pa ako na te te na kon nam toa kita ki am nes ka na ako karuna pa ko kaina nua pokam ibu kin nam chini ni ka toka te moko o yang tong ko yare ko pun tatani ngay no ora ki ki to pun yay ora ki mari ko tatani ngay ni rin na kon to no ora ki ibu kina o ko te samoko ko yi o ko konan take a step now pa kona smoke free. Anang dapat tina na options o ibupo ki ibukin tina po ka nikatokan tina ko kona dita ki mayam toa kita amnes ki kuman kona na ben tarapon tina pari yaki kapuwa kari akia vanua akia akia ni meawa onowa ruwewa ni meawa onowa vanua. Onko yari kopi koko me te samoko na ben koi katokan na bete moko punta pa ito wana na pe arangin kakawak ibukim me nasim are nanun piritom. Kukunan seek help na kundam toa kita a midwife ki amnes kien puntar pon na kundi nambar ya kikapuwa kari akia manuwa akia akia ni meawa onowa ruwaiwa ni meawa onowa manuwa.

0: PMN Kiribas.
1: Oi, e mga rukone patayin te kamay, toro toro e gare taita para karekia a mi flu vaccine. E bukin ka menua ki mi, tain te ora ki nta mai toro. The vaccine ke teisin to toga yo e ta taurai men to wana ne pere ne katoa re dik mai e re taita para. Kana yei a mia tei men no noua te na makaina ni wera ki. O karekia isina e bukin te ora ki e the flu. Oringa teisi a yo e aki kapua ki ipu kia nage api koukou. Nagi ono kui meni meua a yeri riki ni wera ki. Ayo kona riki ni kapanina rongorona nakon nakon nam klinik. Ke nakon humanize.health.nz.
2: Ara katei na peran tepe tepe ke meara tea tea puni ki nāki ra ono po ngai kai ara tea yo turu na tikira ke reita ta wāki ai na yare irei. E rangi ni kakawa ki pokona rei yaki na nasim a tāki ni takatei o tera peha un tea tea ni kiri pesi ni mua mende mwenga. Uke uke ria o po nōri a paya tea ki nāki ona kakau wāki paya kora kora po ngana tera peha un tea tea ni puni noi nam tea tea on tea tea riki tapia ua.

kona mera ki te sangorai mana paran pia men ki te pasmai New Zealand kei te peutana roro sa sa ngata rai pun nana ra run karika roro sa na rani ka mi e inga nente au a iu bukin na mi yongora apun ti inga rika pas kai kon te mea tona rani ran paran pia men ki te pasmai New Zealand Rami dan Charles nei tatani stay tuned ora na ra roro te peu sa sa ngata rai ipu mi the wiki a iu kona Māori Rami and Charles, nā wāra ki rongo rongo nukai mīn tātai o keke mei. Kona Māori. E sani yongi tā tau tēkapa e naka mauna ke noni a mīn te NCEA, puni man tiri kua tā wā pī maunua. Awa yu are e sani karika tia ki kukore puni rui a tēin Māori o a tēin napa a inda pente pitipika yon New Zealand. A sani kua tāna pā ia tēpa ia ngatān rei, pā e nako nā nro taki te maisa e ngā me te ngā maisi a tēi, puni man tipitaki a nako nā karoke. E tā kona pā tāna rongo puni tipitaki e, au aga iroro ka tei pa anaria in paas te nua mai sin aia subject. E nako nana pa ni kai kera kena pa mai sin te kapena mani anakon ni mapi mewa nua te mirion. Au epon te metona pa ngai nuera ke poon te pa ke te fuel price ngai epon waki nako nana te pupuakan te Middle East ari e karika pupuakan te global oil market. E tako te Prime Minister Christopher Luxon pa mai sin te pa ke the New Zealand fuel supply epon e taunap ni karoko te namakaina e November. E tako te mena te porirua budget advisor pa amais te nā nusu e a sanibuta i a Kiwi Saver Fund o ni kai tara bōni mea ui o kaino nei. E tako nape te nōrau pa te nā beneficiaries i o New Zealand a kare kia si wapu wani mea pimeto wana tara antu wik but i mean bōni na iaus o iaus ni mea kangana e santau. Asa the Māori Language Commission, ni ka ungai atu koraki e ariri ni a ka pongana ante tētea ki te reo Māori, pa ana ka pongana na kia te mea ngana arana paipure. O aswa napa, pa tu koraki kana anangira paka u te tētea ana ponia ina pa ni popo. John Christchurch, the University of Otago, e kauka anatapo, e sana kauka anatapo ni tiri rei, e po tene pupua te milion te tara pona, e rana ki pa te wai ora medical campus, o e sana pende pusa mai e te mai se te wana tanga ni me pupua mai se a te ni ko taki me tansariri. E sana iangoi te nasa nopa e naka tira ki ene mengon mai se a prisimen a po wan ipakin katoa me wan taruan tanan public transport ngana arona pa iyo kin tau tea ka imin te rin rin ni ayo. E sana kona katano at te nasa nopa e po ni min kaukan te city rail link iro ia ena kondiga me tanga te pota nomata the weekend ano. E nakon ni mea ua te samara ni mea ua te bilion bōn te karikira kai iyo. E te akina ki pa e pisama karikin kai te peo ni mamanangan tai e. As a Foreign Minister Winston Peters na ki pisama e trono wari angkoa e na karawa ki o New Zealand Pacific Island Forums meeting te rike anoro. E rike ayo po ni miin dosa na konta na teaka te cabinet are tako pa e ki kongo. As a tangina te ripa pa e na ka wari rike a maise te ki we save a contribution na konta na percent na e na ki ka iruru i a tāna makuri pa e na tawa ki ai contributions in tatai na pēi o ngai e rangi na bōbua ka pōnte meu men rō taki te pōta nāmata. E tako tō wana te pōtaki te Māori Health Organization pa te nān Bokim Trust a ka pōngana pō ka te maisi mani e wapi me wanua te miriun. E a pōndi ai nako ia te mani ane a pōndi ai nako nipo ka arun te nān communities ai ka kaino no te pōpua ki ai wadirika i karikamani. Yon wan watu e tako te pairasi pa te mi teri o nika mimi ke te miracle ai a meau ka in te kaibu ke e MV Matui Ferry ke e ina koi marawa. Mea era watana pangkai e ka apan asana buara pataia. Yon tuku kailans e tako te sa karaki ke te historian te mennan te apayu pa te kore ke ka asana pan karawa te makuri nurupai na kontenaan Edstones te Nikau Cemetery apon dia in pene nekabure. Katia te Cook Islands board upgrade, e nako nana pōka na pāro nana niango American tararua o nika pōka nana pēta pāina pōka. E tako te International Relations Expert, Dr. A.I. Kilipi, pa akia te kupanako me te mimi inga i e tauro i Amerika o e tangira te makaroa e Penrin, pa e nariki pa te friendly board, pa e na pōka ka manuan te ono te pitipeke, puna mai rui e tāni au awa, e nā kia rukono te marawa te pitipeke, o e na pōkana pāro nga rikira kien, o kamenuan kaupain te apa na ron te minuru. E tako te rongorongar sikara kia pa e taura inga i Amerika ni kotake manu silan, ni pōka mana na kien te karikira kai yo e maisena te pupua o te wana te milion te tara te upgrade i on te port Penrin, ke te Penrin port.
te meto the Green Party ni ka manua ana kai ni pere yon te kiwi mart policy. E taka the Green MP tene au tuino pa kame ana kwan te publicly owned supermarket chain and a poka arun po roi in tina na marake na koya tina na kiwi families. Esa tia pa PC ni ka tanota te ka nganga ki te HIV emergency yon PC e tako te Ministry of Health pa e nako nunungau ni maisi e kawai e rike iroia te HIV. E tako na petanoro pa ye iriki e akunia kina pende ke iroia te HIV puni mente susu e te pende pende karoki yon te apayo. E kana kua naka uring te safe travel puni nako ia tani mamananga pa aria in tutuko ia puni mente ora ke yo puni mente magurina pende meneri pore e ia kima. Esan tako tari pa pati pa e na kana na ua tain te visa free travel nako ia kainda pende pende pende yon New Zealand. E tako te pāti e iu pa e na pēpete, o men pōro e na pēna koi e tana nusu ni mga gais pō pūn me iau i horaki, ke ndo kona pēni ka e te pōtaki. E tako tono rora pēs karakea pa asan ka ota kukura i an pusimai e te iau ngai iu tāni ka i riri pūn menda vende pete peke, pa e asan ka uka te iau ke ni ka uka ngai te tenu mua tena makaina at visa free ndoko i hon nusira. Sabi ni ko meki na pēngai te National Party ni koro wa te kata meroa ntai en supermarket i hon nusira. Ayong iya pa in a war with a separate chain ni karikia na pa tenua tayen supermarket groups e bubra. Eta ko tenoro pa de consumer New Zealand e sana pa utoka ati yang oyo. Ma ya ki poroi ni yang oma te hect. Eta ko te act pa en tutokoa ti yang oyo. E sana kano kwa na teaka de panatus ni taku pa e riein pa utoka aki mea wia oron tararu aki atai e taku te charity puata kayo ke te panatus pa e pun kona ni buat mai sa apu bua ni mabui te pidun ta ran te ku buata ni mabui kana ron pa aki to pa ki roi aru ni yai no te ai me yakanga nga o ate ga wore ki onu sin ma e tangi te panatus pa te nan political parties e ka ai yang wang kai ati ni ki no kontiau sin te ana mon pa ia ai to pa pa ana wan to nga ki roi ate in New Zealand ina non ta kai diri ate maro ate tau te Alga pena te roro. E tako riki te reipa pa e na tutukua e na katabua kana pa riki raken pōn pai. E tako Chris Ipkins pa tapeu a tenaan kampana e rangi ni pōbua ka arun na ia pō e ia sāsini e te pōta na ambeta ni pōn pai na koi a narun pōn te amarake e rangi ni pōbua ka pōn te pā. E tangi ri anapa te reipa pa e na rina non te sua arun ka te mea roan tenaan i tera aikai. Awarangi e te sangura aikane tapeu a tenaan roon ka ki motu ta san ka tora ipun men na run ka ke rono ar kan tani nga pa ta maro am tai ga yo ko pe sinara pa men nam tabu are ko ro ni da me yai banan pm men ki bes me inu sira

Welcome out even banana kong rayo banana kiribes me nusiran PM in kiribes in the day ayo on the run kun do with a forecast ki ke ta wan kan wan min pong na runner ko tatani yai o sina mon na mon tarakin arata po e o ti erwanu siran mente no thailand on rore ka ki na kon de south islands i min na ne o sina mga raita kin tara apera e kiribes te boboto I wanted to song around the one can one mean pong, the Tairika Yu, Kanamekinagin, the North Islands, Ikai Tayang Kani, Kanamekinagi by Yay, Tiroya, Nirianagi, Metotana Takarau, or Iponirian and Meti, Tabo Fangarei, or Arakawa Yu, Tamaki Makauroki, Oakland, Kanamekinagi by Yay, Tiroya, Nirianagi, Metakarau, Totan and Epe, or Iponjaron and Epe, Mehamutan, Kirikiriroa, or New Plymouth. O Palmerston North. Rotoruan kane te tairika iu kane mekina ki pai ei tiroa iei ni rena ki me te wanang nang o ai puntiaro nene pe me kispin taupo nei pia. O rore kake nako in Wellington kane kane mekina ki pai iei tiroa iei ni rena ki me te tiangang tautanan te tapo ane. Rore kake nako in the South Islands Nelson te tairika iu kane mekina ki pa yei te roa yei ni rena ki me te wanang nang o ai pun te aru nene me plenem Christchurch te maru. Te tapong kane Anthony den kane me kina ki pa yangang te tapu i kane o in me kako kane me kina ki pa yei te kakarau yei. Queenstown te tairika iyo kane me kina ki pa yei te roa yei ni rena ki me te kakarau nepe tautanan te tapu ane. Sa tarang kani aunan na pera e kiripesi e tangira ki roura o kani mekina kin kani yon makin me putaritari pa e wanang nang o niriana ki me takakarau na peta utana o mera kei e peyang tarawa me maiyan ang kani e kani mekina ki te wanang nang na peta tairi ki ai niriana ki me te utana te kakarau o kuria rano ka pe meme e kani mekina ki nepe te wanang nang te tairi ki ai te nono sta pito we pero meno konau kana me kina kina pe pa e wanang nang te tairi ke yo an ka kharau to utana ono twa ta mena me aru rang kan ni kana me kina ki pa ye ne pe te wanang nang i kan ni me ta ka kharau to utana o pa na pe ne pe ai pon ti aru na ne pe i kan ni te wanang nang me ta ka kharau a iria na ne pe Te rai nang kane kana me kina ki pa ina wanang nang te tairi ki ayo ni iria na ki me te kakarau na pe tautanan tapo i te tapo ane tapo airan bonchero na nepe te wanang nang me te kakarau o Christmas ng kane kana me kina ki nepe te wanang nang me te kakarau tapo tape ua o Canton kane e kana me kina ki nepe ki te wanang nang i kane ni iria na ki me te kakarau na pe o gara te songra wane mweta focus ta wan kan wan min te pong te ipukin ngongoran ko nam ko ngra yo panan ki bes meinu siran o ai poniria na ne pe me kai te with the forecast ani ke te te kan ira ra men na ta po yo na ko im ko yare ko ngra na kon am ko ngra yo tara tara me uri min da po na ko ke kham na ko ye ke kana kham na ka bunga na ta ka vai te bota no me ta ti kham na drive ke kham kham pas ka ke ri bere pe ka ka bunga na ne pe mi safety yo swan ta ka vai ta po na ko ke kham na ko ye uru ringa na be me uri mi me ra wa ke en kham ya ke kham yo wa ti a ti a kha wa ke ta po ti mama na ngai ina no me ra wa ke ke ta ari ka ki wa na me ta po are kham na ko ye uru ringa na be me ra a mi safety in ta po ina no ni me ra wa ke a te mama ni ngan ta ina ko a ka me no ngai mi men te te ka ra u te ri ringa ka mi ke ke ta ka ra u na mi ta po ke ta ka mi ri ye te mai toro na mi ta po ka me no na be ka me no ngai mi men no ra ken te mai toro ka mi ke ka me na tapo ki kora kora te riringa ia ki to e ka pua pua mi tapo te mama ni ngana pe mi sunscreen ki ka meno inga mi menta i nepe nora ki nepe te riringa e na tikro ia mi weekend na iu ki ai pun ka penian to wana riki te weekend o ia pe penian a weekend te pete mbate na makai na iu sarita ki miang kami nara pe warete meauri te roi o te tapo mua o good night PMN Kiribas

Ona Māori, kia ora, o te tei e io, ai pun tātape o te meneske, mien te awa te tauana. O, senare, sina kona mkongra io, ni panan kiripa, sina karakware, si mawa meira rike mke, te awa wawa, ai pun tātape o rike te meneske mea ngai. Mea ngai nani, o, sina ongorai a mwa te meroro, mea taunumani aere, ni peisika tomu, ibu kenda na kete te kiripa, te tei rika io, sina roana ki iron, Don't mind ya ere ni ere peska to mon kanni ibukin kanwan nam pai ne goite kiri besi ana kete te kiri bes ka dem na hon te toran pai ngai ere ki ki me ki ki me ki era arba te unuma ne yo kai e kona ande kar tain me mero ro me ngai ya ibukin ka ga ro ngai kira ra tain kiri bes ina non a amigo ngra yo panan kiri bes ayo ngai ere tain ana ko ki te bego te minus me ngai me ngai na ne ayo mate kona to wana a to celebrate the Māori language week ina non the week ayo na ona ene enain ke na kainin de tairi de te bonga yo te tapas wa win te betempa wa tanga au wa win mo ono

I mere na tari na busika mo. E ka kawa kiri ki te ame tari te busika. Kwa na anda po ta yu kini porau mei kai. Ta ko kini porau. Ako na ngina kwa pema. Ako kame na te ya ame tai kai waka na na tika tika na pei maim. Ka yare am painta kira na koi ya ko na pundi eri karo aya. Ya iya na painta me mo sinam. Ki iya na po iya na amanti sa o manko si iya na pesipana. Ai boko ya terim ta iya na po iya na terim apusikam. Akan ni ame tai kara ngina kakao kinam leur. Aji, sinan orang kan ya runu jadi sinan apa ye sinan cete yo anti cete kaya ngai. Ika kau gitu busi kau buat sinan ngoyita. Tiada hal yang sinan ngoyita. Wah nunggu cete kita sinan tu busi katini ya. Mesti kita busi katiba. Hari nana. Cuma tak busi kau muda ni kau kau kiri ki. Apa nak kita ni kau ngari ya buat ini ya. Ini tua tua. Oh, Ayare arun tira arun na kanga na ra na tira buki na ngai na kaka o kiri busi ka wari ya osha kita pasau na bunda pasau taru ayare ngai na ngai na ri kaka ngai te kari ne ki yo anta arun na guanga poi ayo buki na ngai na arun na poi apuri ni poi na ame te tana na shinam angkoi te tabu ara kamna buta ki ya ya ngai ya na tu para patam Temuyang, ada pun terkain, kena pun terkain. Orang kalau anda pun akhir terkain, kan anda pun tua. Ya buat, nak asyik cari amanem. Ngai ada ada noki. Ya kiri ada noki nak pun teru, pun tu kira pun teru. Mesej teru ada tu pai. Nah ada ni pun noki nak manu. Kau tidak bukti nak. Para mano ngay ayo niya min sinara. O tamara. Pa mano buwe ko lang tangiray. Diki. Nakon taru. Pa taru. Ipun tangiray. Mesake ngay ya nakasuar waru. Pangaray nakon taru wa. Puu narati yan na ngay ya. Ito ano wasi yaw pa. Ina kuka na kanaw. Ina karoy pa itatua. Ako na uri nga. Pa ako na nipusu. Ai roko te tea kai kangai. E tāpu shui, e roko te pae, kua tāpu shua i runa. Pahari poin sekira pata nang koe. Ai kone ni kangai e na tari mai yon kai ya. E poin aki na kone kawara maane nari ya, e na kome ni mirei kai ka, kamna kaunga nai. Kara hana po aine i ka hakira roi. Ai yare, e nora kengkande i kairu ya, alakati i tigiri pas. E na poin na kone kawara, pusikana, ke na kawara maane na. Pamane na, ya ki kona ni pushu iro una. Ay na po ni kawa kina, kang hayaro ni na kawa kina na pete mana, o na sila. Ay yaren ka na aro na po iya na kono mano. Ya ki kona mano na kono na kawa. Ya ni na nako buona na kawa ka na. Ya ki kona hana pa mano na makati ni. Kita ay na kono rulo kiyar, na ma, ta pushikaw, ani na na kono tukwi buku. Ai yare na bunda kari ki yaro ni kari ni ante busika na konte tari. Pa te busika, ai yare na tukua ki na taro arom. Ai yare nga na anna pa ko, ko mea kante sa pato wana aroko, aroko tari mo aroko busika mo. Kukuri ni ako bunda uri ki nga na aroko tari mo ko kari nasu. Nga na aroko busika mo ina nana maus. Kwa kama ni karoi, kwa kama ni ina kwenye kawai na kwenye ruta tupo kwa hiyo aina kwa paita iya kita nge na pusika upa ya natike ina ruta kinta kaina nge tika haa kare ame na ina nupe upa ina wani kama na adaya yaare ayyonga ni tupo ya ka ngai kani katiri ya yei na nante teka ka ngai tupusika punte na ngoyita kwa yara nge ate na ngoyita ipukina pa ngai ya na tupo arorum kana hai ya kia kaina miusu Pangayo ane nungin te karo. O maanam, kundi sa tu poi kundi karo kwa matam. Ayare, ngaraana poi yei busikami ya kamriye ni pundangani ya te katindiaki. Angi ya te vimen na kariki ya busikai ya pakang haiye ya nungin ya te ibule. Kita wako nanda ya hanta estimate aranda ya haiye kiri ng sinakoyna, ibukina pa saki na raya, saki hanta te katiki. Kolaria ni kari ni ari kis pusikam i bokoya am koraki. Angkan

Ko kare ni ata nam. Ngana ke ata nam ba na. Te boi ya ni ka kawo ki. Tari ya. Ki mane ya. Ari ara na ko ti an ko lo ti an ti. Ko ki de ni ka spera ko ya na kan nga na ne una pen ta kawo. Ko ri ya ni pen na ni ya. Si boi ya ta ti ra na mo ko. Ki ta wa na sen sa wa re tu ta. Ki ta ko pe te visit. Pa e wa jo me sai pa kan na ki no no ra na anti o na an kurs. O as bo ya na kan ga te ki ne go ko na mi si to privilege. Ki te ka pa ya na be me ri ya. Pa jo me sai ko na ni ka di ne te me no si na no e man ka di ne ya na an kurs o na anti. O ka di ne te ri na o ka di ne bu si kana. O ka o ki ni ya na ba te ye ko wo ri. Jo me da ne ya ru na na relationship me na ko na. A ke buen noi nda pata na ni guagua. E ni mu. O ae na rain ka kapoi ya kua kukulei. O ae yang ana kitu full support. Yuri ya kaina na family sini kapena. Na ya re ta kusitea kapoa. Nga i buen spirit men likita ke meina nun te kai ya si to wana. A wane ka na isolate himself meina nun te family. Na ki kina iya to kore kai kai ya kana. Ai kara ni kakao kina nun ni auna. Ya rena ke ngal de bote ai yaro de manga ari pirina ko ai na kita na oina ai na pi ena mist nan ka pai ai ka pes inaron de te family ke te kai ngal patira inaron de kai ngai ye yaro ro no ye yana angana ni ka pai nei ka kamini patira pa ko woni nanona a pun tiri te ke ni nanona a di support ni nanona Nantai te pesa i hona nunrua ni nantai kai. Sa kita na rausu. Hawein kita na rausu nantai te pesa i urua ki. Ya hanti te rare puri mei rura. Pasika toka ni kai ati yango. Ari a ki roiri. Patira ati yango ni a ki roiri. Nantai te pesa i ngara apua tarua manu wa pirirako. Pai kan si pun singa i pai iyo privilege to ai rang to ai riyar waru. Ya pa kan zaki no riya utu. Awan si pai tu wana aman ta kana no kawa. Ta iya kan go aman ta ka nganga kona kita na mutu. Pa kwa ta iya pa pun turu ni pai mi ko wari ta kin na mutu we ap ta panin. Pa ari si pa pai na si buwa kan kuwa. Ai ya rin kana an na pai. Si daro ngai bubura ai nim. Ai ti riya riya na. Aye ki kona ni pai ni kiri nek pa chapa wa ni ruya. Aje te mo kuri ka ra wa wa te pi pi te. Pari roli te so the relationship. Awa ta te te kari ne ni po ni ne nei. Ben ta te te nga se se bi ni na ko men te ne ron to te ri ta ki yo an to te len te ni mo ke aron te ko po ra men na resource pa ra pa. Se push te pen no ya ke ta e ke ya te mo kuri. Ako ako pa iyo ante o titira ate cash economy. Ako mwan na naman nga to relationship. Pa tipo iya na kangaya kayo di kona kong gano di kangay. Kana iya mga buong puta kina kaya. Wala na rawat at bubusi na ko. Ante kaya kaya kayo ate takan na kinuri. Kona uri nga pa yaka na ako tipo iya. Pangana ko pili na ko may iyo ante re. Ang point sa iyo po kwa kita nga na the fiscal support or the comfort that in element and family ako ka na isolate yourself sinke aman ka ka na ako but the cash economy yara na kiri yan ara sara bako kitaan ara unumana po te tupo iya yari mokuro ipo iroro kwa zaine pangana mo hatu wina mpinti rangka iya kwa rikana pensa ka nga po kwa ti isuuta ni kawai ara aroma kena po nangani ko to full support Aki iro kuna pe iro. Pahari kwa kamen teini pili nako. Kwa koro ko. Ya ari nisipa ya lagi nika kawa ki. Nkana hari na po si we live in poverty kito a si live in prosperity. Sina ria ini maintain ara social relationship imere na iya. Tamara sinara ara ankos o ara antis. Tari ro abusikara. O atea iya kemele yana control. Ai ari tau te te angane pa ngana si reita ki na ara pa awa i ka awa o ara anko sa ara antis tari ro abusikara o atea i ake mele yana la control ai ari tau te te angane pa ngana si reita ki

0: aina mo kainga. A kate ia work it out pa kona no risk it, kona charity it. Pa ene rien, ne maintain it, hoi aina tu an tata aina ko. Pa ete akina ki pote ome ta aise ku singa ia. Ti meroa, ote ome ta aime nei poko ia. Ta patana, ika pun tarana mana utu, ora arona na ko te ame tai e mene i poko te kakapai o atu kukuri na ki ale po nei o te kakuri na koi mi e sintungaru kakao ke mi usu kamunga yange kamdarua na ko na ururi nia pa te rita ki na ngai yan tai na ko pun kao ke na te kakapai e irum ako na te ime toi na na te nauri te roi o te tapumo ato a sesamu i tapungani ni ka ngai pa Traini yaki. Yanaki tena anu kwa ika aideri ki au bubuotaki. Angana anu na baya buotaki tena kwa anu ato ati bubu wa maishina. Yukona ni kakipena kwa ati katipa anu mei. Ati meange, ati pita ika maingana pete si. Mangana ika se yen dawata te meange yaki nan traini yaki asi tena inokona ki ai. Yaki kona ni kamainga te paya na wawata. Yani nonun nepa. Kwa ya kan jomata, he can isolate himself. Kwa ya mani ngaru ni katin nepa. Kwa ya kawariri ki agin kan yuri ya imata, kwa nga ya hatana pito po ya. Kwa ta ku imata, united we stand as a nation. Divided, as individualistic, as in a fool. Pa ke to kura kura ya nakariki. Kwa yu spangami, na sintungaru, ay kakamtangiraki. Aku nak pun cuci kerawang, engkau nak apa kamu lagi biru nak main kat timian? Tahu timian? Ada di sini engkau minta ya nak? Cenauri, cerai, atau tak pun makan bersih.
1: You're now listening to PMN Kiribati.